0: won bi awon si bulu ala enikan kan ti logan baba yo mo eniyan won pe eniyan ni operator ni paravan
1: ah mo mo ton da ko loko kale ma pe ki se pe se
0: mo pe mo sere paravan yen to pe paravan won tu panu li won tu le mi lori adu ati mo tun gba si office mo fe ko mo de mo ko ki odun to bo ma ko se daddy o so of me
1: o ti ko ready

olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo sunday ojo kokanla osu elekewa odun 2026 happy sunday this is the second sunday of the month I celebrate everybody mo ki eyin omo olohun mo lanu pe happy sunday and happy second sunday of the month ni toto oye kajo oye kayo gege ba se wi lana ipade toni ipade to yato gedegede ni atana lati so pe fi ebun ranse lana 10 gege ba omo israeli se se loni 11 oni ile mebun yin wa mu wa si church bo ba le danu fe nikan na mo ti e oni bo ba le se talika kan lori wa se lori gege bi nta ka lana ma tun ran yin leti pada be ba gbagbe be ba ranti bo ka to se nkan kan sa pastor dekunle epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midre market gbagi titun ni ilu ibadan emi mo lanu ki yin to logun mummy e wa fese te pepe daddy e wa fese te pepe ikan ninu awon ojo omo ni gbagbe loni papa julo loni to tun je ojo sunday ojo kokan lai e ma bo ni bi pepe ja lo dupe e ja lo yin mo dupe temi e mo kunle mo do bale kan gbowo yen soke ni bi pepe be se mo dogbon fokan si be se mura fun sunday service ise meji na ni o ikan ni agomeje la ro yi elekeji o bere ni agomesan ise mejeji emi mo se leri ma to ton so nti mo so lana nton repeat e mo dupe temi e pe pastor mrs temi tayo fun gbogbo awon omo olohun ti an ba gbianju lati dide won kan lo fese tepepe kin la fese laro yi

tó se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan ki gbe pe Jesu mo dupe iwo lo se mi logo to tun se mi dada mo da ope pada sodu edi to ni a fi ogo pada fun eni to ni ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun loni ojo kokanla osu elekewa mi mo boyo le ki hallelujah nla e kan ke bo ba se wu yin lo sona bi to ba wu yin hallelujah yan je meje ogo je merin gbogbo aje 11. Somebody shout 7 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo merin, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Ni ana, eje n pada lo sinu nti mo ka. Ati n to sele ni ayaju ana to fi lead wa lo si on ta se loni ati n ta se lana. E ranti nti bi meni so ninu we Genesis chapter 8. Ni verse 2, 3, 4, 5. Oni omisi kanle ni osuke wa. Ibeli son kaka ninu we Zechariah chapter 8 verse 19. Oni bayi ni oluwa wi. Awon omogun oluwa awon omogun wi pe awi osuke rin ati se ati osuke rin ati awi osuke je ati osuke wa yi ki lo ni yoje yo je ayo. Iyan tun mo si pe osu yo osu ayo ni osu idunnu osu igbega ati inu didun ati apeju ariya enikan ni kini te le fe ka se o nbe ninu iwe Esther iwe Esther chapter 9 ibi ni ma ti ka verse 22 oni bi oju eyi ti awon Jew ti won simi kuro lowo awon ota won gbogbo eyan gbowo lori mo pase ni ase lati simi kuro lowo gbogbo awon ota re so le foke ni igba mewa lorun

Jesu. Bibeli ni ni ojo ni bayi ti awon mo Israeli sinmi lowo awon ota won wa ki me loroke ni igba marun ma sinmi lowo awon ota mi ma sinmi lowo awon ota mi ma sinmi lowo awon ota mi ma sinmi lowo awon ota mi ma sinmi lowo awon ota mi egbon to so oni ti won sinmi lowo awon ota won ati osu ti ibanuje won di ayo osu ti ibanuje won di ayo mo mekunle eji amalabadu shento bahaladash mi o mo ibanuje ti nbe lara re bo bo won oluwa lenu mi fi agbara sami ibanuje re latoni ilo yo di ayo e kigbe iwo ibanuje mi oya di ayo dayo dayo dayo iye tumo si pe ninu osu ke wayi Olorun ba ngbo mi o fe mo bi ibanuje yen se poto bibeli ni osu ni o dayo wa gbo ito to tele ati ojo ofo bibeli ni o di ojo rere ki won ki o le so won di ojo ase oh binu mi ba se dun to ba le gboran ti wo gangan si ase fun enikan ki sa se fe enikan ma tun so to tun ni ka se enikan ni a in wa le dana ki to mo bonu service service alakoko ago meje service elekeje ago mesan o si le dayen awon mo olohun lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon won ni first service emi gan mo so nti ma se now leyin igba na ni ise elekeje o bere lati ago mesan iyan mo lo titi ago mokan labos mejila and bo ba le si ase awon mo israeli se be ni on the 10 and on the 11 ati ko si latana to ba tele trend wa su yi ore keke ko ni benue mo si so pe ko se nkan ti a se we na lawe oni kuni oni yo je oju ase ati oju ayo ati ojo ti olukuluku o fi pin onje ranse si eni keji re ati ebun fun awon talika nkan meta ti mo fi o se loni nu and wa bere nkan kan to ba fe to nipon to fe ri o to di woyi tenti odun ti nbo ti jesu ba fa bibo iseyin iwo to wa lori aisan yen ti en so fun o ti en ti fun letter pe wa ku o se so oluwa to ba le je ri tente odun ti nbo ma gbe gba ope bere nkan kan to ba ti wa se tan anointing oil ti mo fun yin wa wa fi so o fi sami sori re hey anybody come again o se oh binu mi ba se dun to ba le gboran ti wo gangan si ase fun enikan ki sa se fe nikan ma tun so to tun ni ka se enikan ni a in wa le dana ki to mo bonu service service alakoko ago meje service elekeje ago mesan o si le dayen awon mo olohun lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon won ni first service emi gan mo so nti ma se now leyin igba na ni ise elekeje o bere lati ago mesan iyan mo lo titi ago mo mekan mokan labos mejila and bo ba le si ase awon mo israeli se be ni on the 10 and on the 11 ati ko si latana to ba tele trend wa su yi ore keke ko ni benu e mo si so pe ko se nkan ti a se we na lawe egbe ni fe to win ti olohun ko wi because on ti olohun so pe fe dewo fun o ti ni osu ke

0: gbẹ yan mo lo ni kan ki mo ngbo ya wa da bi ere odun ti lo sopin odun ni lo sopin emi ire o lo sopin gbogbo eni ti ngbo mi emi e o ti lo sopin o emi e o si ni lo sopin o ni kuku ojiji in the name of Jesus egbo gbogbo eyin te wa so na church e gbianju loni yi toje ojo sunday 11 atana 10 lati kosi wona mu nkan kan dani se nkan kan dani ma so kan dani mu ibuku kan nkan meji ta mi olohun ni ase loni niye o tatalika kan na lore olohun gbo to ba le se be mark ibi taye re du to de bayi ko wa won ti o sele ko to di next year giver never lack giver never die afigba to olohun ba to san ore to se iyen nikan ko mo fe ke ba mi polowo e ke ba mi so fun gbogbo awon eyan eyin te ngbo mi lori Facebook YouTube ati TikTok e ba mi share fe eyan merin merin o ti bere na niyan ni ose ti nbo Saturday ti nbo o din ose ti nbo bayi o ni graduation fun gbogbo awon Bible school o ni graduation o la fun gbogbo eyin te pari Bible ni certificate yin but inje je mo pe leadership seminar o ti bere fun gbogbo awon ti an je iranse Olorun daddy mo invite yin mommy mo invite yin si summit yi there is going to be leadership summit fun gbogbo awon pastor evangelist iwo to je odo ni ojo meji Thursday and Friday fun gbogbo eyin te sese daje ole enikan ni won mo la fowu wole ni e fowu wole ni o iye eyan 1000 la fe accommodate so ni agbare lohun Thursday and Friday lojo Friday we je we muni lagbare olohun wa si bi certificate leyin lowo ko si bi to ti le lead we are training 2 days leadership training 2 days for the people that want to grow their church is basically to ba lo mo to fe ko bo mu jore dagba fi ranse enikan ni woli bo ni ma fun yin ni number te mo pe te mo se registration si gbogbo ẹni tó fẹ́ ìdàgbàsókè ìjọ kìí sanwó kan tó wọn o 10,000 péré ni just 10,000 ẹnìkan ní kí ni nọ́mbà kí n lè tètè a fẹ́ búùkù fún àwọn èèyàn 1,000 torí jíjẹ mímu wọn kìí ṣe ìpàdé ìkówójọ ìpàdé fún àwọn tó bá ń pinnu tán ni for leaders and gbogbo ẹ̀yin evangelist is opportunity for you gbogbo ẹ̀yin pastor for the growth of your church and gbogbo eyin te fe je adari is a great privilege number yen ni 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor tosin e ma register baba ti mu awon eyan 1000 enikan ni se mo fe sun be yen dola jojo friday ko sin to buru nu e o ba ti le sunu church opportunity ni but to ba register won ni jo wole at all it is only for people that registered onje ojo meji wa nu e o bi ogo se nje ti olohun so ko le mo pe ki sowo re bi o se impact ti o ni ati agbara ti o tele lagbara eni to laye atun ojo thursday and friday ko ni si pade fun gbogbo sona church lojo yen ago mewa si ni lojo thursday ago mewa na ni ojo friday yo si mo tan ni ago meji osan 10 to 2 ni gbogbo eyin te ka bible yin tan to ba wa di saturday ati gbogbo awon bible school a graduate yin lagbara eni to laye atun
1: oruko mi ni yabo amidu lati apete
0: apete
1: be ni sir mo dupe lowo olorun ojiji to gba osu karu ko lori mi lojiji
0: lojiji lojiji ki osu karu ko lori e sit down
1: ti baba ba se program ti mo ba ti wa se tan ma lo si tiktok tabi youtube ma lo mo wo ni
0: e tun lo wo mi
1: ma tun wa tun mo gbo agbagba to di lale ana mo wa bere si gbo prayer yen bi ti baba si ni lori gun mere rin agbala aye ni to dowo re mo lo ko jule lo gbo wo re lo ju lo gba lo gba mo sa gbadura yen daada ni ale ana bo se mo se wa kuro nbe ti mo ba wo so pe mo sa ri ti ma kan ra freezer fun enikan to fun ni owo oni ko lo gba sobun ni se pa laarun ti e to ku ni orile ti ya duro owo ni won ko fun obirin yi e wa sanu emi na ebi yen ba ni message mo ba wo ki message ti mari mo ba se mo se message ba
0: ori fe wu e ba message
1: se you ti talk ni lo ba pe ni pada pe ti le fe mo ni oni kini mo nta tele mo ni opiri pa ni mo nta tele tele mo ni sugar ba ti oso eko ni mo ti lo gbaru bread mo si ni ko lon ba mi gbaru ko ba mi yosu pa ru ko lori mi oni da na pe ki send account number mi si ohun bo ba send account number emi ba reti e data mi tan bo ba lo charge bo se didaji tan boy wa si
0: ten bon so si la
1: we so mo ba mu ko bi mo se ye wo ba mo ba 800,000 na ti send it mi
0: eh 800,000 Marie, oh, he's a man, dear.

0: wa e fori yen le o ti gonju dide wa se bai baba setu emi na Oba fun yin ni
1: 800
0: Timothy as e bi 100
1: 800
0: eyin ma gbo program mi ni
1: ah mo ba gbo dada igba ti mo wa lewe laga tori mo kan wa lewere ni tori won ni bo ni mo wa mo ni apete ni mo wa ibadan pe eko ni mo tin kiri bread o wa ni pe eko lawon si wa pe sugar kin send account number ni si awon
0: ere ni awada ni le ba ri 800 se mo ri ni
1: mi ma ri o mi ti e riri rara rara
0: ta lo so ipo lore ti tan ara won kan ba wa ma se lori facebook re bo ba wu o ma tele bo ba wu o ma tele mama yi ki le be ta bayi
1: akube ni mo fe ta
0: akube
1: be
0: oye mo wo yin wa owo yin mo fe ri

lori awon ibeji mi yi mo fi wole sori eto laaro yi Oladosun Twins new release wa loruko lorun ba jo ki aye ojo ro ni ati ba sorun o da ko bo lale ana ti mo fi de a premier hill ni mokola ojo we olorun niyan ojo ran bi kan ko de bi kan en ka ki wa lo de lo ka jo ki aye ni eyi to ro ni abi ti mo so yi lori te ja pe oro sori muslimi awon lesin gbagba lesin abalaye ateni bi ateni re kilode to fi wa daro lori awon kristiani le kan aba awon muslimi le kan ajo ki aye loruko igbimo alase 32 fm 94.9 loruko gbogbo awon meri lapapo mama lade olupomi folatade ni nkin o mami ji o wodua Alabia ni iya ijo wa o. Mama Abosede. Prophetess Abosede. Iye ewe na wa lala afiara. Mama Christina Adekambi. Baba Gbobuwa, baba ijo wa. Ali Aj Saib Aregbe. Bale Odetola ni nkin o. Agba. Alagba akoko eda fe setan. Alafia na wa ati petran babo ni segun elewure na wa lafia ara alukoro wa afa saliu orisun ayo ni gate ati eda muritala gbogbo yin patapata won ni nkin yin o bere si ni yin olorun samu yin ni mo fe mu wole laaro yi Dr. Apostle Taiwala de lo ko mi 32 FM 94.9 le tin gbo mi Apostle ti ko bo le npe mi Ah eje n fi royin ayo yi wole e ku amoju ba awon omo to lo si agunbani ro ti won ji gbe yi o won ti de si badan o jini jini pole ni ose to koja lohun nigba ti iya beji kan sare jade Konya Boya taye boya kende ti demo Igbon keji re bo ti se la won soro lori group ta won dale Awon ba ri pe moto la so la won ri o awon oromo Arewu ari sokoto Ora wa da ko yi o Mo gba bi amogbona tututu pe ru orilede wo re Mo ba kese si ojo melo kan gbinna ipinle mo ba pe olubadan pe awon omo ogun nigeria ti se takun takun gan o won da won sile fun eri sori oluwa se mo oluwa se mo leyin ojo die ni oluwa se kan ninu awon obi yi ba soro pe rara o atenu agbenuso new central african television olawon dawo gba won ni o oda olawon ma nse ipade ni adamasi gba gbogbo awon obi ti won ji omo won gbe pe million mefa la won san ta won o awon to lo gan 100,000 lowo balu awon meta ati won dawo gba won atawon omo ologun chiche ati ijoba apapo ati gbogbo awon to sakun won ada won sile fun eri e pa moju ba o awon omo mejo lo pe mi lori eto yi oni e lo se rugbin gbagbo yin a lo awon marun to ko ka ma lo won a o fi yo won ibi ta wa ngba lawon kan ngba olorun temi kin dale ma je mu a o ni gba alaye gboran laye lori eto yi mo lo so ma gbo eto yi ko gbo ko ma gboran lo o si bi adabi ti mo ba to yin je bibeli ni rapade meniyan o ni oro wa e ba ma se poluwa to wa fun wa e gbo kini ki awa ma wi nisinsin yi san 124 mo nka ki lo

0: atori enikan a je kon run iru mo lori
1: alfa
0: o gba awon ogun to yi David ka to jo mo ogun solu oba yi se pada David ba ko samu yi okan wa yo jade kuro ninu okan apeye okun ja awa si yo hallelujah aside olorun be pe lawon eyan mimo re okan wa yo jade bi okan apeye okun ja awa si yo igba ta ba de sabon fa awon eyan ni tabi de sabon fun eye ti eye ba mori bo kini o se yo gbon yo pepepepepepe okan wa yo okun ja awa si yo tori ran lowo nbe lowo oluwa to do ran ataye bi ta ba ti popo ma ti ri oluwa won ti lo jesu niyan oruko jesu ni ile iso agbara ni olododo sawo be o si la tori na mo dari ogo pada sodo olorun iba ma se pe okun ja awa si yo juba white

ọlọrun mo dupe o eto yin siwaju won tele eto e lo ko bere an su eri ni daji ni gbogbo orilede Nigeria eto ti en gbo yi the first testimony program on radio odun kejila re iba ma se pe oluwa tu wa pelu ti wa ni ministry liwa ba ma we ni sin gbogbo eniyan ise satani ni lati jale lati

0: to lo sawojo wa ni ijo mejo gbogbo awa ta nwojo olorun papa awa onisho owo onisowo awa ti anwojo olorun fun orilede miran oni ruru eyan eja pade mo fe fi ife amiroyan ele ka se last yi olorun ti ko si mi pe gbogbo okan to ba wa anoint emi ko ta ororo ti o si ni ko wa gba ororo ofe bi ko si ta omi aba si dawon to fi ton ta nbe ton je eyan mi baba igba tan ba lo ranta ki sowo na ma san ni ipe temi ko se be o bi di book awon ton ta o sibe mo nba won ya si mimo eri si nsele asuwa ti mo dupe le ti e se ni osu to koja o dupe ti osu yi be o tun se ju be lo
1: o ki oko meji fi keke o ku jona
0: o ni ja meja tun pade o da gbo awon eri fun isilekun eri pa to ya juba
1: arewa toju arewa olola dojo lola
2: daddy oluwa sagbara dojo sa daddy ejo sa mo ti san aro bi o de si ba olorun da ma je mi wi pe ma ma san ni osusu ti ma tin gba salary ejo sa mo ni high challenge mo ti lo si hospital mo ti fun mi loko but mo ko sakesi pe oju yen se ro mi ejo sa mo fe ke fun mi ni toni lo wa dara po mo yin sa
3: baba iku apejo pe dupe lowo olorun sa tori ngba ti mo nbo in fact mo ti send the message previously pe oju nta o ta mi lamu mo de ti lo si eleta eye clinic won ti se test won ni ko si kankan to soju mi but oju riro oju tita won ni pressure oju mi po gbogbo test mo ti se ko si kankan won sa fun mi lori sirisi eye drop so mo wa gbo program yin laaro mo se gbo bayi boya mo sare ni boya mi olorun sa se mo wa si be yen so be se boil si wa lowo teni ka gbe si bi to dun wa mo gbe si bi oju mi in fact emi to je pe ninu hall yen gan ba se kokko de bayi ibi to run ba wa ni le joku si be oju mi a ma dun mi to ma ma ro mi glasses ni 247 ti mo fi se tan bayi be se wole te korin wole ti mo teju mo yin bayi ko so fun olorun ni to ba je pe lotito ati lododo ti pe olorun ba wa lori yin ti ma fi jade kuro ninu hall yen mi lo glasses ti ma fi tele mi lo glasses ku dupe lowo olorun wi pe ta fi se tan ninu hall yen mi o fi glasses soju oju ode ro mi ba tun se wa nbo nle mi o tun ni problem oju mo tun wa wole bi to je pe gbogbo curtain ile ni mo ti da sile a le tan na a le se kankan mo fi ara mi fu ye se lo dabi gba ton pe nkan po lara mi mo wa ri no dada oju wa da shaka shaka ah ku dupe lowo olorun ipe yin dupe lowo olorun pe mo dupe lowo olorun pe mo dupe lowo olorun ti o je koju iko ni mi lara mo lati over a month now ti mo ti ko si eni ni the first day ti ma joko ti ma ma wo like me bayi ti o ni nkankan impact lara oju mi mi ti gbe glasses soju mo tun wo phone mi o lo glasses soju oro mi ah baba ipe yin o ni baje o e ni fomo sise ranse ni faya sise ranse o ku dupe o God will bless you sir thank you sir.
4: This is Afolabi Eje Kadari Ogun pada sodo Olorun ni ileri pa wagun ni ba won pin ogun if am royan man ba gbogbo ajagaje ni e ri pe ti ko ibe adura kan soke emi o te ti tri sugbon gba ti e wa gege be ti se so oju yen de gba imole ketekete a pelu eri to daju te fi ranse ogun yen o ni gberi mo e o ni ni ninu kuku am royan man ba gbogbo ajagaje ni eni kankan awon to wa njo na agbo eri ti won na loruko Jesu ogun to seyin o ni gberi mo ogbo te ti nangba ti e wa ninu idamu oloko da pada ni ilope mo ba yin yo e ku eyan olorun
5: e ka ran sa e ku se oluwa oluwa sagbara do to daji wa pe fun wa mummy wa nko gba awon mo nko ati baby wa adu ayin o gba se ran seyin o ni ti baje o e se o daji wa adu ayin gba le wa lori emi le ri kan o e ri kan mi o e mo pe an na towo wa ni ojo sunday yes wa na temo pe an na ti se awon rin se wa na mo wa dapo mo gbogbo nkan ti mo fi nse run ah olohun se yanu o gbogbo awon oju ti mi ti e riri olohun tari won wa butupe o igba to wa di lale ana mo wa ndana lowo ni kisin ah mba didera lati alati ta wa le satan ti won o wa jaburo mi to wa leku pada lagbaja mo ni mora lati ah ore ti mi ro kan mo lore ti mi ro kan olohun o se fun olowa ni ah anti mi ka mo yin kan ni nibi se re sa mo sado afun mi o mo yin kan to ba ye mo ni mo ni ki n jẹri o emi le ri kan o dadi mi olohun seun o mo dupe mo mo lore o adura mi ti gbadura ti yin lo gba eyin fomo se eyin faya ti se ranse o

0: awon iran omobirin erodio alele yi o kini johanu se ti won fi so pori johanu la won fe tori pe johanu so fun oba erodu pe ko to fun o lati gba ya arabirin re ase arabirin girlfriend oba yi o ti kan johanu monu
1: adagada jamba to wo gogo wa o
0: nigba ti oba se ajoyo ojo bi omo mama yi wa jo iru jo ta oriri yi ori oba wu pe titi de idaji ijoba mi ero kan oba ni pe boya ko ti je gba keji ohun tabi owo tabi wura eni kilo mo birin yi bere olori johanu o lo ba ya re ni o ja gbesan eni ti o fe je kini man friend yi emi oba n be friend bi e lo ge ori re e gbo kilo fe fori johanu se we ma kori kefa 1929 ni mo ka jade yen e gbo kini awon idile elenu mefa yi se ti won si run gbogbo idile kan lojo kan mama lo fe bi dadu ta ba ri owo ko won to ndo de idile re tabi se satani ta ti de sile lati jale lati pati lati run oni wa si mu se adabi ta ba ko pe awo fun awo on ti eniyan ba nina ni o fi re mi re pada pada mi yan ni oro re brasil ni se o stambik ibtc bank 0017645482 tabi ope 6596285847 olorun ni te fun wa lada pada yi o ta ba re ni tin fe ejo idile wa we lo fun ibi tete se idajo won o e ja lo sawujo wa e jo nbe lorun arodake wa wujo wa wait oya juba eku dede akoko yi e je ka lo si awujo wa kini bibeli wi kilo sele oju asa ki nri bi ka wo di ki ranran gbogbo eyin ti eri ami se oju wa oni ri bi o a oni ri ran ta ba mu awon iroyin awujo yi wa kin se lati fi daya ja wa won lati le je ka mo pe bibeli so pe bi mo ti le rin ni arin afonifoji ojiji ku o tumo si pe aye ta wa yi ku fun ojiji ku bibeli so pe ka ma ara igba pada tori buburu ni awon ojo ira pada emi eniyan o ni oro wa iwe owe ori ketala ese kejo fun awon asegun a mu oyin wa lati fi jaya ja wa o mewa nsele ojiji ku iche satani lati jale lati pa ati lati run koni je temi koni je ti e koni je ti dile mi koni je ti e to bara mi se emi sa mi temi o e farabale ke gbon ohun ti o sele oyo info Nigeria police papa eyin agbofiro ipinle oyo kudos e ku fiti omi eniyan se a o ni sise se o o lagbara pupo pupo lati jale lati pa ati lati run ise satani niyan o ise re niyan o koni je ti e koni je ti mi e gbo bi won se pa awon idile lenu mefa yi leyin ti won san owo itanran lori ntan mo won baje sibe awon wonyi ni awon wa gba esan toluwa ba ni esan o e farabale ke gbo a o daya ja yin o iroyin awujo ni
2: o ko mi ni akibami amedi
3: won so pe eyin le ku awon eyan lo sile onile te si lo pa gbogbo idile won on tori pe won ba fo yin je se o to ni abi o to ko
2: o to ni
3: bawo lo se sele
4: bawo lo se sele
2: mo lo so fun edimo pe baba si ke ba fo mi je o wa ni gbodo mo gba ro pe ni la gbodo lo be o tin bo lo mu kuma ti adadani oloki ojo ojo na mu ada ti kuma o mo jade imu ti agbeban atada o mo jade a wa lo be ngba de be gbogbo owo yawo e fun mi ni 50,000 ogba ejimo o fo kuma mo yawo lori emi koko pa omo kan o to lo gbeban o to pa oko ojo akibami omo omo kan o pa o so lowo so lese o pa ejimo na mo won ko ku o so lowo so lese o pa alokan lodo odo nla
3: melo le
2: baba
3: yen
2: a mefa ni o baba iya atomo merin
3: won de so pe awon to je olori adugbo won ti ba yin yanju oro
2: yen be ni
3: ki lo wa de te wa pada lo leyin osu merin ti kini isele
2: edi ko ni gba aro
3: edi mo lo ni e gba aro aro yen mi pe ke gbesan
2: be
3: ta ni wo panu won
5: emi ati ojo lajo pa ya
6: iwo lagimo eni kini lori amedi pa eyan meta odi merin
4: eyan meji to ku bawo le se pa won
5: aso won lowo aso won lese a bi won sodo
0: ah o buru jai a oni ro ka ma so o eh eni ta ma se ti oni darijin wa a oni se ru won o won wa gba esan leyin ti won so won phone ti won baje won si pa gbogbo idile kan run lai ni tumo egbo eni to nbere ori johanu inu bibeli egbo ki lo fe fi ori johanu se tori po na gba esan won gbe ori johanu sinu awo poto ta ba de enikeni to fe gbe ori re sinu awo poto ati owo ati olowo to fe fi gbe ori ki won gbe danu ani ro ka ma so o ra igba pada tori buburu ni awon ojo ira pada emi niyan oni oro re o lagbara gidi gan ha eniyan afidiyan yan ejo nbe lorun aro kawo lori

0: ki won bere si ni ma fa won eyin iru awon ba kon ma fi tagba bi taye ijohun nisin won si pa idile lenu mefa ko si kan to seku ko si generation yen mo
1: asegbe ma si laye o
0: aye ikun fun aye agbara emi o tun oje o olorun eledumare
1: yeye o igbe ni
0: ko so pe 20,000 150 million

0: eran re o o gba iwosan juba
1: lo dadi e ku ojo meta sa dadi e jo ikan nu awon eran ti mo nsin o ni miscarriage last before this by the city day eru wa nba mi ki ma lo lose ni mo ni ki n so fun yin sa hello dadi thank you so much sir eran yen ti come back to life o very active now sir in fact se lo njale o ja yara to wa to lo disturb awon yoko so very active now sir e se gada di o e pe fun asa
0: e ja dari ogun pada sodo olorun so eran na ohun abe mi ni pelu ira pada bibeli ni ira pada mi eniyan o ni oro re e se ira pada feran eran temi e ti fe bo lati bi ojo merin oju ese be ti se so o de gba iye pada so olorun o ni emi gbogbo eniyan ati eranko ati igi ati eniyan o gbo living thing o na ni pe olorun lo ni emi ira pada emi eyan si ni oro wa ta nse yi a ni sofo emi o loruko jesu a ni sofo ara a ni sofo ohun oni o ba yin yo o jare le fita
2: iwo la pomo
0: nigba ti eran ba le gba iye melo melo ni iwo ta da ni onirede pupo ju eran ko lo san 8 fast 4 ni emi o to oje o olorun gbogbo rere to di oku inu aye mi oju eti ise idile mi ko gba iye re si ni se rupin gbagbo re o Stanbic IBTC Bank 00176454 82 tabi OPAY 65962855847 alade olubunmi folajade aye iku fun ojiji iku gbon ti David so o ni kini o kan si wa o fe gbe omo agutan mo si mu mo si gba mu mo si lopa kini o kan wa ni osu to koja o fe gbe omo agutan temi na emi na si gba mu mo si lopa pelu urugbin robi danu mi emi o tu yin je o e gbo kilode to fi je pa omo agutan lo fe gbe ibi ya agutan gbo program bayi ki lo mode mo omo nsere lo owo ko to ba fe gba yan omo mi mu olorun

0: olorin ya ti ri re
1: o de ni to
0: ba an lo olorun ma sin wa lo ta ba ri on kon to ti di oku ko gba eye lori eto yi laaro yi ise ni idile ni oju eti pelu urugbin wa lori ba ti ko pe irapade mi eniyan o ni oro re an lo o ise satani meteta John Tente, lati jale, lati pa, ati lati run, oni wa si imuse lori emi ati dile mi, so ti o. Wa se ma jemu yan baarin. Be yo ko ba le so egbelegbe owo lati run dindin ran kan ninu bibeli.
1: Ma jeta.
0: Elo melo ni awa ninu tolorun fi fun wa lati da pada. Ki robi danu. Emi o to je o. Je ka ri eri re o. 08169 53 74 33 ira pada mi yan oni oro re a oni ku sajogo asiku awon ti aburu nse olorun ko tu won ninu ibi oni sele si wa o a pade ni ago mesan bo laaro yi eto atesi waju e se

mo ki gbogbo wa ku aro ye o ara ile ara oko ero ona nibi kibi ta ba wa eyi ni asiko idanileko pelu paito wa emi paito wa na ni o emi ni paito gbade ogun lana oya ara ile eja so fara oko ero ona eja so fun ra wa wi pe asiko idanileko o tun ti bere pelu paito wa a dupe lowo olorun olodumare eni ti n pa wa mo eni ti n yo wa nu ewu ogo ni foko re o idanileko lori iwosan lai loogun ta ti n se ona lante siwaju gbogbo wa eyin te ni awon ti an saisan boyo sibitu won wa tabi le oye pe won ara ile ara oko ikanni yi ni ki gbogbo wa ka si radio wa si bayi tora agbara awosan yo jade lo agbara tusile yo jade lo olohun o si mu alarada gbogbo eni o wa lori dubule aisan e ma mura ati dide olorun olodumare ti n se ni jọ mẹjọ kọmọ ti ipada torina egbaradi fun wosan eyin te wa ni badan mo ba wa yo o se mo wi pe bi kan ti wa ni role role ojo sunday teyan ti le lo gba iwosan gbogbo eyin te ni lo wosan lagbara olorun olodumare ati bere lati jejo on te si waju loni o laago merin role saago meje ni glow dome seri te ba ti n gba titi to n ti sekitariati to lo si total garden lapa alaafia yin le ti ri bi ti a ti ma se sise un won sese dalẹ ni ibe la n lo sugbon e mo gbagbe pe mo le bo ni o oba ti daago merin ma bo lagbara olorun olodumare bible city house of healing olorun lo gbe kalẹ fun wosan wa enikeni to ba saisan ni badan ore ofe ti wa o paito wa kin lo de te se da bible city house of healing sile gbogbo eyin te n gbo mi e je n so idi pataki meji ta se da ale e mo pa ago merin mo pe on te si waju loni ojojo sunday ni gbogbo eyin te n gbo mi se ri ilu le die bayi se mo gbe teyan ba ni ilu le ke soro oselu o toro ni eyan wo teyan ba ni moto papa julo awon moto gagara gagara un owo ti o gbe eyan de ko te ba repo owo ti o gbe nde ko lo ti o gbe n pada yo fe to owo to kere julo ti an lawon osise omo gba looto mo so fun yin oda n gbe yan ba gbo owo to kere julo ti an ni kawon osise omo gba losu te yan ba gba yun to je po okan fi wo gbe moto le ko fi gbe pada sa yanu sa fe fe ki osu o to pari ni iwọnba owó téèyàn ní lọ́wọ́ kéèyàn tó mọ̀ mọ̀ fi ṣe wòsàn lọ́sibítù ọ̀kan náà di pàtàkì nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run tí mo ṣe gbébí eléyàn kalẹ̀ nu ṣe rí ta bá rán yàn sí yàn
ikoma ise iranse ti o so me eyan lanfani ko ni tuma enje npe ni se iranse ni pe o se omo ni eyan lanfani iru ni isin ewo se jejo ni abi je dogun enje ti so pe yo si se abe tolomu larada se mo po owo ti oba ton fi na lo si bitu yo ton fi jeun ara adi ti mo se gbe kale nu o ni tuma papa julo ninu ru asiko ta wa bayi baba kan wa ni jejo opa ni amu ni fi rin wa mo so fun an lo ko nla jesu ti nasareti won ku ku so pa nle e owo ti won ba fi lo si bitu lo ma na gbogbo gba bi o kan se lonu gbogbo eyin te n gbo mi e je nso toro fun ti eyan ba ri bi eyan ti le ri wo san lo fe ni ru asiko ta wa yi ibi te eyan lo ni okan nu di akoko nu wa ito wa mbole lo wa na sebi mo so fun pe te ba tin ti titi secretariat to lo si orita mefa ni bi o wa lafia yin ile ti ri nbe glodom ago merin sa ago meje ni elekeji dikeji ni pe gbogbo eyin te n gbo mi igba mi wa se ri paito temi o fe fogbon yato die so po lopo paito lona wo na paito wa se ri emi ma ronu e mojo kan ti mo ni oda eyin te jo mo olon te ti dagba to aya ni te ti dagba to oko ni e ja pade ka moju koju opo awon iranse olon ni mo so pe iru paito wo leleyi o wa fe fi la re si po eyan o wa fe ka won eyan mo fe ra won seri emi o kan joko ni bo lori oke to gbadua gbadua o sa ni lo ati re nto fe se mo gbe beyan ba lori oke ti yi le waju olon pe ko olon pe se nto fe afi to ba wale to ba pade eni na be mi se ma ronu nu e je nto fun lapere kan nje mo wi pe iruru ojo jimo ta ma jaye jaye lo ma mu tiun e ma je npa rote nje loju temi be mi se ma wore ma lawon eyan yi won e lo sosin sunday eyin te lo sosin sunday e mo ri ofe te ri gba awon eru ti oba ma wo wa lorun sosi lati ma lo sokale ngbe eyan ba korin eyin so lohun te eyan patewo te eyan foke to haleluya opolopo awon nkan ti oba ti eyan lo si bi arun olopolo ini ma tuka ti o wa nlo sosi ana gbodo ni bi kan ti won o ti ma gbe gbogbo eru orun won le ini a se ma lo be kakate mi adogo ti a ma so pe kinika emi o kan ro ni pe oda n gba won omeyin na lo wole e se dati yin le en to di fa fun ti mo fe so re o opo gba la so pe oda o eyin te ma wa wo san kaakiri odo awon ti won se yin ni suta awon ti won ma fi agbare isuran yin lowo kakati fi ma wa soro soyun emi o kan ro ni pe oda a se dabi eyan ti le wa ngbo je pa gbaro olohun ini olohun o lo lati fi won san e tin fi adogo tin fi ma so pe e ma lo beun emi o ro lokan mi pe e je apese biyan le wa emi o fo si ke lo biyan ti le fi ogun isu owo isu ogun wo yin larada o

en tori pe en te mo bo yo ju n te ba lo lo eh e mo wi pe momo nti mo nso e momo nti mo nso daada sugbon e je wa bi eyan ti le wa gba iwosan lai ni konu nko honu lai lowo san lai ni nkan kanu idinu Bible City House of Healing en la seda ale losan yi ni role laago merin ede boni o laago merin lagbara olorun oba lai lera kan oba lai san kan ma bo olorun o mo larada ha kele ko wa oni kin to gbadua mo fe salaye fun yin pe iyan je ni aisan gbogbo ara ile ara oko ti n gbo mi iyan je ene aisan lago ara re leyin gbamba ko ani oro olorun tan yin wa gbadua olorun o si mu in larada gbogbo eyin te n gbo mi enje mo wi pe aisan ti n be lara re un inu ni run o ni kendirin re ni o sise ni edoforo re ni o sise ni enjo mo wi pe ko ye ko wa lara re iyan je ni se ri gbogbo aisan omo eda ate ti n se olowo lowo bayi eni kan ti san gbese re gbogbo yin le ti gbo pe Jesu ti kuri se mo pa kan magbelebu paito wa kin lo de ta kan magbelebu na tori aisan re okan nu di ta se kan magbelebu nu o ti jiya fun o eyin te le mi daada o ye ke ma mi daada paito wa won ni airo mo bi won ma ni o wa nu eje mi mo ni gbogbo eyin te n gbo mi o ye ko bi mo sori airo mo bi re iyan je ni won gugu salaye se gbogbo eni o ba se bo nle ana eni ma fenu ara re tumo e ja gbo ikede leyin ikede yi e farabalẹ daada won ko wa in wa gbadua e si pe feri toro olohun mu ilarada

0: stay for number 3, Onilen, beside White House Hotel, behind Bus High School, Labawo, Ogunpa, Ibadan.
1: A copy one or the Agona, Kemaboshe Washi, 0806-634-8917. 0806-634-8917. Toto Bafeka Miokor Yogun, GMF, Nyonya Layu.
2: Lokutu pebe adio tan la won mo lu tin rin kaakiri lai lori su yi ni bi aye lajude yi ka won ko to ma da mo lu kaakiri igboro ko mo lu wonu oko oloko en ba ni nkan osin ewure te dori mo lu o wa bi kan se lojo ki won ye rin kaakiri igboro o ti do fi o ti diwa odaran ati mo lu ateni ni mo lu ni won jojo lamba labe ofin ajo tin ri si ibowo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lo tatao atata eyan ta wi lona ti ogbo nbo wa fi gba kire mu mi kikan eye damo lu kagboro ni pele oyo.
3: Are you trusting God for a miracle? Do you desire to take your prayer life to another level? Then get ready for an extraordinary encounter in prayer. Welcome to Prayer Republic on Radio with Pastor Adedayo Emmanuel from Prayer Republic Ministries International. This is not just a program, but a divine platform where you will learn how to pray, discover strategic prayers for blessings, breakthrough, and your desired miracles. Join Pastor Adedayo Emmanuel every Wednesdays and Fridays from 9:30 p.m. to 9:45 p.m. Come with your faith. Come ready to pray.
4: Yes, Lafia Events Hall and Apartments, Akpata Ganga, Ibadan, is your event destination with modern facilities to host memorable events, ceremonies, and programs such as weddings, chieftaincy, burials, birthdays, AGMs, concerts, and anniversaries. At Lafia Event Center, there is a big hall that can contain as much as 1,500 guests and a smaller hall of 300 guest capacity for seminars, symposium, trainings, and small get-togethers. There is also apartments for family and organizational retreats. Seeing is believing. Located in a very serene environment, Lafia Event Hall and Apartments will give you an opportunity to enjoy uninterrupted power supply, ample parking space, and watertight security. Check us out today at Lafia Halls and Apartments inside Lafia Hotels, Akpata, Ibadan. Telephone 0708-759-5867. Lafia Halls and Apartments. We are waiting to host your events.
5: Yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
6: eto igbeyawo laye
7: ajowo eduro na jare
8: bi lo sele
7: ki won to so wa po nje oran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
5: eh ni tuto
7: ka sa so pe o ti ran won abi
5: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
8: e won lo tun je cdk e bayi
5: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
7: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ya bi
5: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
7: oluso agutan e so wa po
5: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
9: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Bestnight Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
10: You have 5 credits in WAEC or NECO and you desire to study abroad. Your global degree could start right here in Nigeria. MRE Pathways and NCUK creates your pathway to the world. Enroll with us for a 9-month international foundation year through NCUK. Just 9 months of endless possibilities with guaranteed progression to one of over 90 universities in the UK, Australia, Canada and the USA. Spots are available for medical stream, science and engineering stream, law and humanities stream and business stream. And here is the best part. No jam needed. Admission is going on now for November intake and limited spots are available. Join our next open day on October 9 at MIE Pathways Center, 21B West One Office Suite, opposite Environmental Task Force, Agodi GRA, Ibadan. Meet our NCUK certified advisors, explore your options at our campus and get full application support. For more information, call 08105-359-341, 08105-359-341. Bring your ambition, we will bring your future. MIE Pathways, study locally. Progress globally.
11: Ma wo mi bi mo se fe yin.
12: Mo n gbo 32 FM.
13: 32 FM 94.9. Eka bo pada. Moni aisan. Lara eni keni. Iyan jeni. Koleto. Sheri gba ti Jesu se ise ra pada wa. Ke se ese wa nikan. En lo san gbese e. Ami ama ni. Pa ito wa. Ki lo de te yon ni gbagbo ma so wipe. E ni jiya ese. Lo jo ke yin. E gen so fun yin. Jesu ti jiya re fun wa ni. Se ri ese. Olorun o le gboju foda. Egbo mi dada egbala ye dada. Olorun o le gboju fo ese da. Rara, rara. Ese. Ko le ma mu jiya wa. Ngba bibeli ni gbogbo eyan lo ti se. Won si ti kuno go Olorun. In to tumo si ni pe gbogbo eyan ni o jiya. Eyin se a so pe yin o ni jiya. Ibi mo nboro lonu. Enikan ti jiya fun ani. Gbogbo wo to ba wa nle to fe jiya orun apadi. Iwo gba Jesu nu aye e. En to tumo si re. Iya ti o ba je ti e ohun ti je. Tin ba so ni sin tin ba ni gbogbo eyin te ngbo mi nle o pa ito wa oni jiya lorun apade o odan loju tada won pa ro o odan loju tada tin ba ni mo ti jiya temi eleyun na ton dan loju tada ngbo le je mo wa nu christian gba ti nje ohun ti jiya fa wa kose ni ti olori ofe re iwo to ba wa nle to ba ni emi na o si fe jiya orun apade o nkan kan na lo kan se o ni Jesu Oluwa mo gba pe wo iya ti wo je emi lo je fun o da mo gba be wa do Oluwa aye emi loni mo gba o gege bi Oluwa otan pa to wa otan otan ko si ese to ba ti se ri ati kansuru re nu pa to wa ko ye mi je nsalaye fun o se ri gbogbo ese lo ma nfa ijiya ani ese o da bi eso ni teyan ba gbe yo hu ijiya ini ese ma nfa ese ma fa ijiya ese ti wa wa nko enikan ti jiya re iya toto wa laarin awa ta wa laye mono awa kan gba pe oda Jesu to jiya fun gbogbo araye yi awa so mo Olorun si ko ijiya re si waju oko ti a ne waju Olorun Olodumare ni isin te ba debe te ba ni oya o egbewe wa o pa ito wa re o pa ito gbadi ogun lana ni o bo ni jiya ti e Olorun o ni ohun ti je nti e ohun o ni lojiya mo pa ito wa kin lo de tori Jesu to jiya re emi ti gba eto se le gelenu abajo iwe Roma ori kewa ese kesan o ni to ba fe nu ara re jewo pe Jesu loluwa to ba gba pon Olorun ji dide ko nu oku agba ola ini o se nira lati bo lowo orun apadi ore ofe re o fun gbogbo wa o ore ofe re fun gbogbo wa o tori ku odojo arun odosu ore ofe re o so pe Jesu mo gbo gege bi oluwa loni mo gba Olorun ji odide ko nu oku se ri nti mo so were un to ba gba tokan tokan en to tumo si re ijiya to ba je lojo keyin a je pe ti Jesu o ti kapa re nu o ni jiya mo se wa ri ku to je etutu fun ese fun jiya ese ina ni etutu fun wosan ile etutu fun wosan injo mo ko ri ti nfo yi koye ko ma fo baito wa tori ikene ene kan ti jiya ntori e Jesu na ni se ri ku to ku ke se fun ese nikan ati faisan na ni ene mo se so pe iyan je ni taisan ba wa lara awo abi mi ene kan ti jiya re bo mo se ale ariwo san o kan gbagbo laaro ina ni kin to gbadua ni nsin wi pe aisan yi eni kan ti jiya re ko yo wa lara mi otan keni o se le olohun o si mo lara da paito wa imo riran ni iba se foju iba se diti iba se yaro iba se jejere iba se la ku egbe iba aisan jedo jedo iba aisan iromo bi iba aisan ilerin aisan kaisan gogbo re lo ti jiya re ninu we mati ori kejo egbo ntoro olon so ninu we mati ori kejo mi ese ke nla ngba jesu si wole peteru lo ori iya ya re o dubo aisan iba o si fi owo ba ni owo iba si fi sile o n si dide o n se se ranse fun a nigba to si di asale egbe ile idada won gbe opo lopo awon eni ti o n se to ni emi Yesu wa sodo re o si fi oro re li awon emi na jade o si mo gbogbo awon olokunrun larada ha Jesu ti Nazareti egbo di bi owo asale gbogbo ante wa lemi esu wa wa eyin te gbo mi nle mo ran ti asiko kan ni badan bi bayi eyin te ba dagba de e ran ti faith clinic ti an ti ma se se itu sile awon ti an ba lemi esu ti an ma lemi esu jade gbogbo eyin te gbo mi e je nso fun yin ni pa se ore ofe olohun opo lopo awon temi esu nda loro eni an ti nriwo san ti n ba gbadua komo ni lo ke wa be mo so fun la ro ito ba gbagbo won gbadua emi esu si jade eyin ti nkan rin lara yin eyin te n gbohun eyin te n lala kala eyin to dabi pe won gbe nkan wo yin lorun eyin te nri jankari wo en ba ti gbadua laaro yi agba se ri gbogbo re Jesu ti jiya re gbogbo re Jesu ti jiya re e wa gbo ntoro olon so nbi nigbo si di asale won gbo po lopo awon eni to lemi esu wa sodo re laarin awon opolopo yi orisirisi lesson ni o wa nbe iba se lesson iba laye lo nse iba se ti gbagbo iba se ti musulumi o ba gba pe ko so olohun egbo mi dada laaro yi iba se wo lo ngbe gun agbole yin o ba saisan laaro yi aisan ti nsi ohun o ti wa lara awon ti Jesu ti jiya fun idi ti o fi ye ki wa temi o tun saisan no o ti jiya fun eyen wo bibeli ni o si fi oro re li awon emi esu na jade o mo gbogbo awon olokunrun larada ki eyi ti a so laje nu wo li Isaiah wa ko le se pe o n ti kara re gbe ailera wa o si ru arun wa kokoro to si oro inu o eni pe Jesu to lawon emi esu jade to mu gbogbo awon ti an sa laisan larada kene di to fi le se bibeli ni in ta so latenu wo li Isaya ini seun ken la so latenu wo li Isaya o ti ru ailera wa o ti ru aisan wa o ti gba isan wa lo ah gbogbo wo to wa nle ni aro ito ngbo mi iba se wara pa lo ni ene kan ti diya fun ti gbogbo yen gbo mi to ba le gba wi pe ailerin yi eni kan ti diya fun mo gbodo le rin o so pa re le o si mo rin agbara awosan si de bo inu mi a ma dun wi pe olorun olodumare gbogbo gba nba kepe ni mo daun ogo ni foko re ebun to kilia nipa awosan en lo fi fun pa ito wa e ri mo mo so ngba mi ma na mi wa ni an wonu gbadua lo l'olohun wa dan lo mi me ro gbadua kankan ko ebun l'olohun fi fun mi n ba gbadua ni isin iwo to ti ni jambo ko tele tara nru o egun ri oba ati kan yo so papo eran ti ojo ti baba kan pe Oje wa se jeri ni nibi isoji ta se nsango ijamba oko lo ni ni malete ta se lo waju le won loko lu be egun se daru na o bi odun meje baba nlo nfi gbe kakiri ti o ri daun aro ojo ni emi kukun se dani leko bayi ni mo si gbadua baba nlo ngbe ese won sori bensi malete o lohun si wo ese bayi leyin gba mo gbadua egun si nto funra re o lo npe omo ohun musibau n o re le ru eleri omo re si wa mejeji si jo nwo ese baba ohun egun si nto funre agbara olorun nbe iwo to ba ya ro laaro yi boyo wa lori amusi ato le dide to ba fe dide laaro o dide idi ni pe o ti jiya fun aisan lagu ara re aisan lagu ara mi enje mo pe iyan je patapata ni ale nikan ti san gbese re e gbo bi yoruba se ma so ni wa ni iyan je aya obinde iyan je aya obinde toko re ku nile won wa lo fi yawo loko owo wo na pa ito wa owo ti won esin ku oko e won ni baba pari isinku owo ta ba le tujo a wa fi tu ole loko se mo pe yan jenu se bo ni oko re ku e wa lo fi yawo te isinku ipe ngbe ba pari okutan e wa tu le iyan jenu aisan yo wa lara re pa do wa won lesan romo lapa romo lesen iya mi ni baba mi ni egbon mi ni wa ko se ti jesu ojiya fun ko di dandan ki wo ni isun eje laisan ti eni la ku egbe ni nsi o ni eyin te le rorun sun ejo e mura awosan la ro yi o e mura atusile o tore nikan ti jiya fun gbogbo eni o ba se tan la ro yi lati gba wosan o wa gbo wole bi ti ba ndun o e gbo wole bi ti eyin te wa lo si bitu iwo ti en ti sisi abe fun boya to gbona odi a kan wa arin ose yi sose ti nbo en ni so pe ko wa fun si abe won gbadua ni isin en to lenu re ti an ni won fi si abe yon yo po radanu to dijo na tori ikene Jesu ti jiya fun kedirin re gbodo sise dada enikan ti jiya fun ko ye kikidirin re omo sise dada enjo setan wosan gbogbo eni tin fo parin enje setan wosan e gbo wole bi ti ba ndun yen Jesu lo kuko ti jiya fun ka le so pe en ta tenu wo li Isaya so pe ohun ti kara re ti ru aisan wa lo e gbo wole bi ti ba ndun la ro olorun olodumare ogo ni foko re opolopo lo wa nle won mo pe idunun ni fun o lati mu an larada idi to fi je dunun o ni wi pe gbese to ti san awan jaladun e a fe jaladun iwosan to ti pese la ro yi o lo kon la Jesu ti Nazareti mo gbadua agbara awosan re je ko rin kaakiri ibi kibi ti an ba tin gbe ko yi o se le ni o o so si bitu ni o se sosi ni o o se nu mato ni o se nu yara palo ni o so ri rin ni o se le onje ni mo gbadua ka agbara awosan re o jade lo nje lo kon Jesu ti Nazareti gbogbo aisan ori fifo kopo radanu Mahatele egele bonzo neka yiki makushile katudonda le halionno zede bahati ke makustunde gle ante gene gununga ligle hazezene erasuto haka yiki bakashile brahatia mogbadua lo kon la Jesu ti Nazareti gbogbo eni ti aisan se eme wa lon lo se ga lo ko Jesu amu olara da bayi gbogbo aisan ara riro gbogbo eni te egunro gbogbo aisan eyin didun lo ko Jesu egba iwosan mo ni lo ko Jesu egba iwosan gbogbo eni to ni gege lorun oya ibi kibi ti ba wu ni ara re o se gege ni o se koko lori re ni o se egbe ni nkan ti wu mo pase loruko Jesu po radanu aloko to ju gbogbo ketata to eli akili enzo ninka iki manka suto nengre iti aba mo pase gbogbo emi Yesu aye jade lo mo ni lo ko Jesu ti Nazareti gbogbo eni ti emi Yesu nda loro loruko Jesu jade lo mo gbadua iwo to le sun iwo to nlala kala loruko Jesu emi Yesu jade lo mo ni loruko Jesu emi Yesu jade lo aisan eje riru loruko Jesu po radanu gbogbo eni o wa laisan okan gbogbo iwo ti kedere nda laamu iwo to laisan jedo jedo loruko Jesu agbara olorun ko ba le o loruko Jesu gba iwosan mo ni loruko Jesu gba iwosan gbogbo gegata kade eli hazo ni kaike mono e to sile hati ne mo suku mangali hati ke monzo no gbogbo aisan ese aisan nu egun gbogbo aisan ese iwo to le rin dada iwo to nchiro ese kan to kuru si kan loruko Jesu ti Nazareti gbogbo eni tin fi oparin iwo to wa lori amusi ato le dide agbara awosan ti de oya dide loruko Jesu egun ese ko ma to bayi mo pase gbogbo aisan nu egun kopo radanu loruko Jesu aisan nu egun kopo radanu gbogbo eni oni aisan eje eje riru ni o eje ti njade ni o isun eje ni o loruko akatata eli atu esuto nengali brahanzo mo pase loruko Jesu ti Nazareti gba iwosan gbogbo eni ti o de oyun mo ninu oya atu ole mo ni loruko Jesu atu osile gbogbo en tin wojo olorun fun oyun loruko Jesu asi ina yen gbogbo en tin se idena ati loyun lati isense ye lo loruko Jesu otuka mo ni loruko Jesu otuka a atele eke nemo suto ninga aga igile gele bahatu esuna hasantaya igile bahatita limono zukubaka kaikimo kuli ha izine hatita lati oride ai teleze oya gbogbo ailera gbogbo aisan kopo radanu loruko Jesu kopo radanu mo ni loruko Jesu kopo radanu oluwa ogo ni foko re mo gbadua gbogbo eni ti ori na daada abo ori na rara ni aisan oju loruko Jesu gba iwosan mo pase fun eyin ju ko si oya riran oya riran loruko Jesu riran gbogbo eti ti ogboran mo pase loruko Jesu ti Nazareti iwe eti ti ogboran ko si loruko Jesu ko ri be mo ni loruko Jesu ko ri be gbogbo eni oya odi gbogbo eni ti ranmu gbogbo eni ti nkalolo loruko Jesu ahan yin atu mo ni loruko Jesu okun ahan yin atu agbara olorun ko jade lo loruko Jesu ti Nazareti iwo to ngbo mi lo sibitu to wa lori bed aisan oya dide agbara olohun ko ba le o loruko jesu dide mo ni loruko jesu dide gbogbo eni to ni aisan to ti da ogun le lori idubo le aisan o ya dide loruko jesu ko ri be ogo ni foko oluwa mo ni ogo ni foko oluwa ni oko jesu oluwa wa amen amen amen ah agbara olorun ti jade o agbara awosan ni o agbara atusile ni o paku sahate libo sutaningle hatia agbara awosan ti jade la roi oya gbogbo nto le se tele bere si ma se bayi ogo ni foko olorun oya bere si ma se iwo to le rin tele oyoyoyo ya bere si ma rin bayi eyin ti nkan wu lara yin eyewo bayi eri po ti po radanu be mo so fun eri mama o oya dide dide lori dubule aisan re tora ati mo larada mo la ati mo larada oya dide dide ko si ma rin iwo to n fopa rin kilo tun lopa fun so le tori pe agbara olorun ti jade lo agbara wo samane oya ye ojun wo o ri po ti fi rina dada ese ti o tora won tele dide nisin ko ma rin ngbo ba rin seju kan o ri po ti rin dada agbara olorun ni agbara awosan ni gbogbo n to le se tele oya bere si ma se gbogbo eyin te wa le ko tesi oya e ma ko tesi e ri yin o 07034189189 number te ko tesi e ri yin sinu kini n tolorun se fun ola aro yi oya oya oya oya ogo ni foko oluwa o ogo ni foko oluwa o oya oya oya kini n to ri gba laaro yi o ti ri wosan laaro yi ni oya 07034189189 o le ko le ebo o le ko yoruba o le lo tesi lasan o si le lo whatsapp 07034189189 kini wosan to ti ri gba laaro yi omo ti o le soro titi n soro oya e ko tesi e ri yin o 07034189189 number tesi wa no ogo ni foko oluwa o mo ni ogo ni foko oluwa e le ko le ebo e le ko yoruba e le lo whatsapp e lo lo tesi lasan n o so fun yin wi pe jesu ti nasareti o ti jiya faisan wa e kan wa gba ni en to ti diya fun ni 07034189189 07034189189 ibi kibi to ba wa laaro yi to ti ri owo agbara olorun ko tesi e ri re enikan ni pa to wa bo la se ko tesi e ri je mo ko re je mo bi to ti gboda ni leko yi ko wa so ko kilia en to lohun se fun o o le ko yoruba o le ko le opolopo o le ko yoruba daada sugbon o le se ibo lo le ko daada oya ko le ibo 07034189189 eyin te ba wa lori whatsapp number whatsapp nano 07034189189 eyin te ba si lori whatsapp e le lo tesi lasan oya kini n tolorun olodumare se fun ola aro yi ogo ni foko re o adupe tori pe agbara re ti jade lo agbara awosan ni agbara atusile ni oya eja feyin te wa le pe wole eja fun lanfani o eyin te ba le pe wole e mo pe lopo gba opolopo ni ma pe be si ni ore ofe ni lati jiyin fun en ti olorun se number ta lo ni 090-62-000-949 090-62-000-949 kini tolorun se fun ola aro yi o ti ri wosan ni 090-62-000-949 ibi kibi to ba wa to ba ti ri owo olorun laaro yi e je ka pe lati jeri si owo agbara re tori pe oni olugbala o na ni nwo nisan adupe eyin te nko tesi esi ma ko tesi ti yin lo number tesi 10703418919 hello
14: hello
13: hello e ka ro ta lo npe wa ke lo lohun se fun yin o
14: ati masifala
13: masifala ke lo lohun se fun yin mama ese ni ndun yin ayo ko si royin mo bayi adupe ogo ni foko olorun lati mo si fala mama agbalagba o ese ti ma ro won mo ro mo 09062 000949 won so po ti ru ailera wa hello hello
15: hello
13: e ka ro ta lo npe akin lo olorun se fun yin o
15: e ka ro sa
13: o jare o
15: e ka ro sa
13: yes so
15: omo mi kon lo wa nbe ti oyan ndun
13: ayo
15: dadu e joba oyan ndun omo mi e je ba mi gba
13: ah adu ata gba ni isin eyin e fi gbagbo ro mo agbara olorun ti jade lo agbara awosan ni hello hey hello eleyan ti re 09062 000949 hello hello
16: hello
13: hello hello e ka ro ta lo npe ake lo olorun se fun yin o
16: e ka ro ta
13: yes so
16: hello
13: eh hello won ogbo wa 09062 000949 kini olorun se fun ola aro yi o ya pe lati jeri si owo agbara olorun e mo pasiko wa opo ka so tara nti olorun se ni 09062 000949 hello hello
17: hello
13: hello e ka ro
17: hello
13: hello e ka ro
17: e ka ro sa
13: o jare ki lo olorun se fun yin o ni seju kan
17: ah ese mi ni o olorun se fun mi o
13: olorun se o wo nsan ese ni abi
17: beni sa
13: adupe oluwa seun ese ni ondun baba na olorun wo won san o 09062 000949 won so wi pe o ti ru ailera wa hello
17: hello
13: hello
16: hello
13: e ka ro eh hello o ti wole e ka ro mama ke lo olorun se fun yin olorun ti mara iro ko adupe o ogo ni foko olorun o mama ni ara riro ni o ti lo adupe ogo ni foko re hello 09062 000949 hello hello hello
18: hello
13: e ka ro ta lo npe wa ke lo olorun se fun yin o
18: mo dupe olorun mo mi la da la ro ise ti ton
13: ni gbogbo ese ti ndoyin mo egun atapa olorun si wo adupe adupe ogo ni foko olorun o ese ati apa ti ndun mama yi olorun mo wo won san la ro 09062 000949 won so pe jesu ni se iyanu ni idinu eyin te ba wa nbadan e mo gbagbe ni glo event center glo dome o wa ni te ba tin gba secretariat lo si ona orita mefa ago merin ni loni hello e ka ro ta lo npe ake lo olorun se fun yin o hello hello hello ki lo olorun se fun yin o hello won gbo wa eyin te wa nle te ba ti pe eyin e te ti si phone yin daada igba mi wa eni le ma gbo wa 09062 000949 ago merin ni glo dome ni agbara olorun olorun ti wo yan san la aro yi yo mo wa nbe lati wo asan iwo kiwo to ba wa nbadan ori ofe ni o ede boni eto na o jo mejo ni eyin o titi sosi de la ago merin loni sa ago meje glo dome ni ko jina si secretariat en lo koju si life mate ni irole oni ipade iwosan lai logun gbogbo ara ile eso fara oko gbogbo eni o wa lo si bitu to lori ofe ati wa agbara olorun yo fara han 09062 000949 keni olorun olodumare se fun ola aro yi iwosan wo lori oya oya oya e je ki n wo tesi awon ti an ti ko tesi hello hello e ka ro ta lo npe ake lo olorun se fun yin o hello hello eh a gbon ti so daada eyin te ko tesi eni ni ara riro ni o adupe olohun wo san ogo ni. Hello. Hello.
19: Hello.
13: E kaaro. O jare ta lo npe wa ke lo Olorun se fun yin o.
19: Oruko mi ni Olaitan.
13: Anyo.
19: Se se ngbadura laaro ibu ara lo ro mi se je dile dide be se gbadura se ni mo nta konkon.
13: E tin dide bayi adupe gbogbo ara ni ro mama e won omo le dide tele sugbon ba se gbadura won mo ti dide adupe. Hello. Kini n to Olorun se fun olaaro yi. Hello.
19: Hello.
13: E ka aro ta lo npe wa o ke lo Olorun se fun yin o.
19: Fowo ke mi na laaro atẹgun alaafia afẹ si mi.
13: O fẹ si yin adupe adupe adupe ogo ni fun ko Olorun o. 090 hello. E ka aro. Hello. E ka aro ta lo npe a ke lo Olorun se fun yin o.
20: Eh sir, mo npe lati Idowo local government.
13: Ayo.
20: Mo ni aisan ti mo ma pe ni ania yen ni.
13: Ayo.
20: Mo ba se so pe ka fa o nibe mo fa o nibe.
13: Ayo.
20: Olorun le se ya ni.
13: O ti se ya ni.
20: Mo ti kuro me.
13: Adupe. Ania mo ni arakunrin mo ni lati do local government. O ma lo po ra ba se gbadura eh. Olorun Olodumare, Olorun wo san ni. E mo to mo ti so fun yin. O ti ka aisan wa lo. Aisan yo wa lara re. Aisan lo po ra laaro adupe. Kini n to Olorun se fun 09062000949 eyin te nko tesi asiko ati ka tesi yin ni o si bi. Hello. Kini n to Olorun se fun olaaro yi eni ni ara ni ro ohun sugbon o ti pora. While praying I was healed of waist pain and general body pain. Adupe lowo Olorun Olodumare. Mo dupe pe egungun atanpa ko to nro mi ko ro mi mo elomin tun niyan. Eni ni hallelujah, God has healed my boy that was having serious temperature this morning. Ara omo re ngbona. Nje ma mo ko e ba se gbadura lara gbigbona si lo ogo ni fo ko Olorun. I thank God for healing me in my stomach pain for the accident of my leg. I thank God for healing. Eni yi o ti ni jamba ese inu si run. Nje mo pe ijamba ese o si lo adupe inu rirun na si lo. Eh adupe eh good morning sir adura yin omo mi larada adupe an je ko tesi mo nka fun yin o Mr. Mrs. Sodeke adupe God healed us from severe back and body pain for no reason we got our healing adupe kini n tolo hello hello hello e ka ro ta lo npe wa o
19: Mrs. Adedeji ni.
13: Ayo, kilo lon si.
19: Olu pelewo onyi sa.
13: Olon ni, olon ni.
19: Olon se yanu aye mi, lori ese tun dun mi.
13: Lori ese tun dun. Osipo ra, adupe, adupe. Ogo ni fo ko lono, wan dupe lo mi, emi ani, emi mako. Ligbe ipe ma. Bogbe ye ten, eni, ton sare wole. Hello, oye so ron se dukan. Oje tire. Adupe, unwa sofring pe jesu ti kufwa isan wa. For every one of you listening to me, at Glow Dome, 4 p.m. today. Come, and the God that is healing people now will be present to heal. No matter your physical challenges, come today. It is on Secretariat Total Garden Road. Glow Dome, that gold-colored tent that is there now. Come there by 4 p.m. The power of God will be present to heal. No matter the sickness, we are looking up to God. He is the healer. He proves himself every time I pray, and we thank him for that. You people in Ibadan, this is a great opportunity. It's a gift for Ibadan people. 4 p.m. to 7 p.m. Bible City House of Healing. Come there today, and the power of God will be present to heal you. Amen. Kwaito wana ni o. Amen. Kwaito gbadi ogun la gbogbo eyin te tun pe. E je apade nbe. Eyin te ti riwosan laaro ite raye jeri e wa si Glow Dome la go merin sa go meje role lati wa jeri si n tolorun se fun yen ori ofe ni fun wa nbadan se keyin oni bi o le lo to ti le lo gbawosan lai ni boju boju lai ni lo mo se wa lai ni lo gbomi wa lai ni posan kobo ori ofe ni o a go merin sa go meje ede boni o lagbara olorun olodumare Glow Dome ni Secretariat Total Garden Road oko juicy life made ko jena si cutting gate hotel ni agbaro olorun won mo reti yin o eyin te npe mo nri pe yin sugbon asiko wa ti lo order na emi na npa to gbogbo wa o emi npa to gbadde ogun lana e ja pade laago merin ni glow dome legbe secretariat money ko ma jena si gene gate usage kejiun lagbaro olorun ago merin ni ede boni o agbaro olorun o tun wa nbe latun ti mo mu alarada order na order bo
0: lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke ohan ketekete ikani dati 2fm doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 fm do su pa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

ma pa we am dis go yen. Don't look frustrated you run regun dey fine because ma to there there. Un bon je ti o se kini ti o regular. Skin refun re ni tin cola o tin ni mark. Hallelujah. Hallelujah. Iru omo yan ti Olorun yi igbe pada to ba pe church ti yan ti ma gba we 60 day lo ti gba abapa we lo sise yen ṣugbọn nu mi do pe ki se be lo ti wa Jesu lo pa pa sise ile yen o si ti se ti e na ki a le pa ara ese run ise ara se ti Christ se niyan ko si Christian to ye ko ma sogu wo sa so fun pe ati kan ogborogbo okunrin mi ma agbelebu pelu Christi ati pa ara ese run agbara oro niyan is power of word o ma njo mi lu ja ba se confession of faith elomi akan wa elomi a pocket bai adu bai mi ribu ntan so yin o ni tumo si ne pe Christi ni aye ni iye ti nbe ninu mi nitori na mo ni ogbon o mo pe teyin o ba gbon e gogun ranse ego eni ta go ti e kan ra bright die yo tun ranse ego de yi mejeji. Hallelujah. Hallelujah. E je ka lo sese to ki awa ma se sin ese mo ma ti ko me bo fe ka the last ka le pa ara ese ka ma se kini o ka ma se kini ka ma se sin ese mo anfani pa wa nu Christi niyan 7 nitori ani ti o ku o se kini o o bodo wo ese en to ku me ni pe ni to ku nipa iku Jesu kisa ni pe ni to ku nipa ku tara o tori pe Christi ku akan ma agbelebu nipa iku yen awa bo lowo ese ti bi be di so niyan ese to tele sugbon bi awa ba Christi ku awa gbagbo pe a o si wa laaye pelu re ibere mi ni pe se Christi wa laaye idi to fu wa laaye niyan because he live I can face tomorrow

ire. O nitori ipo wa laye mi wa laye emi na de doju ko la nje na yin mo ipe oporopo awon edan je christian ni won gbe ninu iberu iku elomi ni ero ko si alaafia nu oke elomi tori kisi ni o iberu iku seri teyan ba de joko ti awon ore wa te ba de joko ti keyan ma ronu lori e ko sasani him ti o rich ko si him na ti o rich oni jesu ye titi aye eru iku ko ba mi mo

aisan lo gboro pelu mi ko nilo ko sinu bibeli be nto anu bibeli ifo jesu christ bi ya se tolu gabriel bu so pe o jo wo emi e lowo yen ni pe ki se iya yen lo pa o mo mo yonda fun iku lati de segun iku nipasẹ iku ni e ba si bi elomi ni se bible yo wa ni bi 80-90 ibi tin lo oye ibi tin lo se kini to ba de ripe age to ba ku few hours or day lati lo orin o mo wu oko because ibi to lo mo ti fi he yo de ti wa more attractive ju bi lo. Hallelujah. Ninu Christian gbogbo eleyi wa. Gbogbo hira hiro tan fira wa se nu Christian ko tin ti je be esin ni. Ba we jo meje ko mo ba ri ku so fun opo ti ku nu Christian. So fun opo ti ku o si tun jinde pelu Christian e kan si de yan ku kan lo joko kan ma do lamu. Won se mo iran yen fi sai mo eyan jo oporopo church te ba ti riran pe a fe se soji ke eyan mo ba ku mo le kun eyan sa ro fi ku mo legbe won ma wa won ma wa wa te ba tun so pe ati gbadua o tumo kadua ile wori ase eni kokan ko gbianju ati make sure pe won da less than 2000 won ma da kilo fa eru iku ni o. He said, "Father, we are sorry, Father, and Olorun o. Sumo tori kini eru iku. And no sister church Jesu ye, titi aye, eru iku. O mi pe won kan korin e bi national anthem ni. Oye ko ye won, won ni lokunkun. Oye o se kini? Won ni ni okunkun. O bodo ni lokun. O ti wa no Christi, ibe ni male wa Christi si ni male na." Hallelujah. Oni awa gbagbo pe awa o si wa laaye pelu re. Ibo ni Christi wa o wa nu e ejo wa laaye ni. Hallelujah. E je ka kase kan si lati ni dan do that is past 9 the 9. Nitori awa mo pe bi ati Jesus Christ dide kuro ninu oku koni kuma iko ni pa lori re mo. Mo so fun pe Christi Christi ki se Jesu nikan lo tumo si. Christi ati ijo re lo ni oro ta npe ni Christi. So gbogbo nkan ti Olorun nse ati nto ti se nipasẹ Christi o nse nitori ijo re. Sugbọn ijo nilo lati ma rin ninu imanle yen. Catholic ti en wo yen tan wa so di nto wu ode ni yen. Catholic obere benyeo. They have some powerful heroes of faith. Okan ninu Reverend Father won o wasu ni ibi kan. Ni wasu ni tangbangba. Eni kan so fun pe ma wa wasu bi ma. Gbogbo. Yo tun re wasu nbe. O wa wa njo kan bi se wasu be eni kan pa ada. Ben ni wo era so lorun yen ni wo Reverend Father yen o si npa ada pe ko n sa ti ri gere kan ko mo je meji o si gori e fe ori bole era so ni sun Reverend Father si gori yen o si n wo asu lo o ni mi ti pari ise mi nbo si wo asu tan to conclude o ton wa rin lo gbogbo bi ti eje yen to ni awon Catholic won ko ibi to ti pari si won ko very big mansion si won de pe ni street of blood Reverend Father won ori bayen lati jo mo lese bere. They walk in the light of the gospel ben a Methodist and to da Methodist le at the age of 80 Baba Wesley ohun asimo yo si mo gun esin ni age of 80 lati mo lo si village lati lo wa su irere
ti ba sa ko letan yen nisin bayi kini gbogbo wa nle owo ni o boko bi meji la o se tele a ta mo ropa o ni niye ta protocol oto ni te ba fe ri pastor oto le nte pe awon baba yen o se be won o se kini won o se be won o se mo class ara won won class ara won ele kan so nipa baba babalola pe to ba visit boya Paris or district kan kapo o wa si CAC ipetumodu dada ni ko wa gba yakoyo muro koja gbogbo tan fun pe akun oduso agotan wa ni ipetu ye yakoyo ni o ti pin ibe ni o ti pe fun alai ni ibe ni o ti pe tan kene today yogba ti petu yogba yakoyo yogba ti mo so ba so na second round yogba lo yogba ta gugu yo wa rejo oni kan wa di multi billionaire laarin awon poor people awon baba yen o se be eyin e koja sinu gbe lo wo awon missionaries to won se ise to ni agbara fun ara Christi eh de mo won tumoro won mo won ninu oporopo efon ninu ere onje to da je pelu mo ba kan so ba se si popo tan je onje won ta lo fe sa fun onje gidi and they are happy to do it you know won don lati se tori pe won ni oye kan nipa se Christi je ni keni o le gba lowo won. They have a kind of understanding of Christ that nothing can replace. Ko sin to de yin kan ye pada. Hallelujah. In Genesis ti a wa ninu Christ. Mo so fun wa, e je ka ma take time. Olaju ti de. Se ri awon phone wa yen, phone town lo yen. Ko si fashion bi bendi to le da lo si be ko si recently mo se come across fashion bi bendi gan lati Genesis si Revelation le mo ka si odeti in audio to ra mo ka si odeti to mo gbo so si generation wa yo ba mo bi bendi ole lo nse wa no le kan se de wa sori ota kokan de paro fun o so so fun bata to se yen bata to wo yen no emi okuna ti se oda to fi ko e kan na igba to nwo ninu e mo so fun o pe nu ma mi water ni ko so da nu omi unti bi be di gan so ni pe the spirit of God is offering over water that mi ko si ti e mo mi water spirit abi ba wo ni bi be di so c'est facile bien que ça pour mon père mi esu kan be nu omi but tan ba ti package yen ti won na si ti gba ah awon so be o won so be o won so be o won so be o teyan ba si do de awon mi won o gbo nje gan lenu e ale pe bo ba ti jela emi igbagbo re o ma fa to ba je po eje lo je o dupe po ori kan je ni tin be Nigeria yi ko dupe pe bo se kini bo ori kan je tani ka o je po mo e mo je se po gba je ni e mo je to je ni ene ko ma ma fi yen yo fi ma to e o pe ngba ta wa ninu we Colossians salaye lori yen pupo pe kan nikan mo fogboru yen bi igbagbo wa siwa bi seyin en to ba ranti te ba ranti e pada lo wo online o wa nbe o wa nu to je ki gbagbo elomi o dagba nu emi tori pe asa ti ise ko jun o dagba ki mo so yen ko jun se kini mo fe so nkan fun ni ipari won ni eni ti o ba san kan ori yawo
kore don wona ma jiya wo sa eto sugba ori dede to bi ni ti sa fokorin ko nbo la won lo orun apadi tori ni le yibo awon eya kan be to so pe obirin ni o fe oko ni Ghana ani ni UK o wa ni India o wa ta ba wa gbe oro sibe ge bi olusogun ta to pe wasu ti wa wa mu lo ni pe en ti osan kori iyawo ko ni dorun se yan ni wasu Jesu ko si nkan kan leyin pe eyan gbagbo nu oruko Jesu n to le mu yan dorun ni ye elomi ti wa wa gbe koto won gbe koto won gbe leri bibeli je so fun e to ba je ni to mo travel o nje ti wo po o mo je yen no safe en bo ba de be o ja langba dan wo o le ma so fun o pe ni iwo kan wo canteen lori tan yi onje kan ni flower tan o le salangba ko le so mo le o le sa yan na isede fun o bibeli si ti so pe on gogo nkan de ti a ba je o ni ka fi adua ya si mi mo o ni ka ma ko ikan kan minister wa kan de Ghana lo no kan opodo na safu e fun re lo kuku san oni gbo si di podun to pe ka bo nbere si gbogbo wa to opo re na je omo ye opodo tin be da dugo yin hallelujah hallelujah o ma ye praise the Lord hallelujah elomi nbe won ni obodo jejo ni obodo jejo awon kan si sin fami awon kan niyan se mo pe isi agbin awon kan niyan research eni kan ni snake sugbo so asisi won won lo obodo je won si fun ni topic as research oran otide o ti wa no de o ti wa no de so no je pe ngba ta nka kolosia yen apin wele o nje o mu yan sumo lon ko sumo yan je na si awon missionary mi nbe nisin bayi bi ti won de won ti ko won pe ntan ba nje nbe ni e ma je o tan ba de kolo tan gba lororo tan fi sori rice fo je o bi be ko bi olu opa o sama pe ninu islam ninu islam gan won ko awon muslim pe e gbodo jenje obo won wa ni pe to ba wa di kan rangida ti o si nto le je to ri ebo won ni je o tori gba to wa laye lo kokko je muslimi te bi ba lu opa o ise muslimi mo o ti doku abi se oro yin oye won ni pe o gbodo jebo sugban to ba di kan gida ti o si to le je to ri ebo an ni o je o paul na wa so wi pe ti won ba wa gbo nje fun wa o ni a ma bere pe se o sale n bo ni abi o ni ka je ka ma bere tori eri okan o nje hoho wa an sa pe lo nje le ye oni so si yi je ara ma je bi olu opa o iwo to wa laye lo le wa so si abi se be ni mo ro bo ti keko kan ogo ni foruko oluwa Jesu Christ oluwa wa

0: kumidi rukale egure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka toro ba di ti ka gbo safefe ka ma tanra ni baba ju baba lo
1: FM 94.9.

0: kaabo pada ati seto ni ago mefa si meje tin ba tin si WhatsApp mi ah eri o oda adura ojojumo ti status yi gan mo tori baba di mi mi oni gbe eri status tori ise npo lojojumo fun ebi adura ti eri to nwole sibe eku simi oni loruko egbin ma lose 32 FM 94.9 loruko gbogbo awon ta jo seto laaro yi saidina ali wa nbi white juba oni manager wa meri oni on gbe mi si afefe ni 3 and taiwo tekobo lade on Facebook apostle tekobo on TikTok saidina ali ni amoju ero mi ona de ni on timi safefe ni 32 FM 94.9 fe yin e ya dego ke wa nbi o Dr. Apostle Tawalade lo ko mi e je ki n fi iroyin ayo wole sori eto yi iroyin ayo ni eni jamba lo pere lokunrin lori ti awon NYC ti won fe lo sinu ilu ni Imo abi Bayisa ti won woko ni Samanda won ti de si Ibadan o leyin bi ojo melo kan ni gomina ipinle Imo pe won lo pe baba wa kabiyesi o won pe baba wa Olubadan pe awon omo ogun orilede yi sise takun takun to ajeroyin be na ni pe leyin wa gba na ni awon oniroyin New Central African Television won ba tokan leti lo si adugbo ikan ninu awon obi ti omo won de yi awon returni awon ti ada pada lowo iku ngba ta won obi yo soro won ni rarao won ni egberun mefa la won san ta won o e awon si ni bi ta won gbe npade ni adamasin gba gbogbo awon ti won se konge ti o da yi ah sugbon iroyin ayo be na ni pe awon ti won lo 100,000 awon fun won lowo balu eleyi wa gba na ni won si won le ah arijo ko to arewu ngbamu fomo omo ti momu atijoba apapo atijoba ipinle atawon to rokan atawon obi eku amojuba o sugbon ma pon fun wa ni imoran pe o san awon mo wa mejo ni won pe mi o lori eto yi pe awon lo baye sa gaga bi on ton ba eto yin rin tolorun ki si ndale ma jemu e lo se rugbin ra pada yin ke lo fe bi dani won lo won bo o ade ki awon na ti won a si owo ban amo yen royin ninu tutu ninu ofin ninu ola okun jo abi e je ki mu Psalm 124 wole ya de koke eta iwe Psalm 124 mo so fa pe oniruru awon eyan lo ko psalm oga akorin asafu ko orin asfi awon mokunrin le kora na ko ti won koda Solomon ko Mose ko ben to ko ipa to poju oni David no se fori eso orin Davidi asiri niyan itumo psalm ni akojopo orin roniruru ni ede eberu orin ebe orin adura orin dande Davidi ko Psalm 124 kisi lo fa to fi korin yi nigbati Solu omo kushi nle kiri pelu nti awon obirin ju dale lodun na lohun David pa egberun Solu pa egberun e mewa ko wa o pe won tin campaign fun e o nfi owo iku le kiri o de aginju kan ibi to gbe David mo 1 Samuel 23:25 adego kekawe o
1: kakawe ma
2: so alu ati awon makunrin re si lo iwa
1: won si so fun David o si so kale wa si bi okuta kan
0: e tun ka ma Saul ati
1: Saul ati awon omokunrin re si lo
0: e bere lati bere ma Sam 1 Samuel 23:25 e ka dada ma
1: Saul ati awon omokunrin re si lo wa won si so fun David o si so kale wa si bi okuta kan
0: Saul ati awon omo ogun re si nwa David won ti so fun David o ye kawe dada ma e kawe ma
1: won si so fun David o si so kale wa si bi okuta kan o si joko ni agenju ti maoni Saul si gbo o si le pa David ni agenju maoni Saul si ni ni apakun oke kan David ati awon omokunrin re ni apakeji oke na David si ya alazakuro ni waju Saul nitori pe Saul ati awon omokunrin re ti rogba yi David ati awon omokunrin re ka
0: ibeyen yika Saul ti rogba yi David ati awon ogun re lati mu won ko si bi ton fe lo o Olorun Eledumare into fast 124 le fe gbo loni yi o asiri Olorun be pe lawon eyan re ki lo wa sele e kawe
1: Sugbon onise kan si to Saul wa
0: e wo Olorun o wa ran onise kan o ton Saul wa
1: o si wi pe
0: o wi pe
1: iwa yara ki o si wa nitori ti am filistine ti gbe ogun ti le wa
0: sa wa tori eyan kan wa de gba lu mo lowo kini Saul se
1: Saul se pada kuro ni lile pada fidi
0: o wa pada
1: o si lo e pade awon filistine
0: in to fast 124 le gbo loni o ye ka 124 ma
1: Iba ma se pe Oluwa ti o ti wa ni fun wa.
0: Kino ko se akori yen orin dande.
1: Orin igoke.
0: Ki lo nse yayi? Orin dande. Kino ko si etawe. Kini akori? Akori? Akori gboro.
1: Olorun alabo awon eniyan re.
0: Olorun alabo awon eniyan re. Bibeli mi ko orin dande si ti e. O ye kawe ma.
1: Iba ma se pe Oluwa ti o ti wa fun wa.
0: Ohun to mu orin David 124 jade niyan o. Iba ma se pe Oluwa to ti wa fun wa.
1: Kiseli ki o ma winisinsin.
0: Kini ki awon ko ma winisinsin.
1: Iba ma se pe Oluwa ti o ti wa fun wa.
0: Yes.
1: Nigba ti awon eniyan dide si wa.
0: Nigba ti won dide si won.
1: Nigba na ni won ibagbe wa mi laye.
0: Won fe gbe mi laye.
1: Nigba ti binu won ru si wa.
0: Binu won ru si wa.
1: Nigba na ni omi won ni iba bo wa mole.
0: Yes.
1: Ise omi iba ti bori okan wa.
0: Yes.
1: Nigba na ni agbara gomi iba bori okan wa.
0: Yes.
1: Olukun ni Oluwa.
0: Yes.
1: Ti ko fi wa fun won bi ohun ode fun eyin won.
0: Yes.
1: Okan wa yo bi aye jade kuro ninu
0: ofun. E fa la sibe yen. Okan wa yo jade. Jade kuro bi okan apeye.
1: Aja si yo.
0: Awa si aja kin salaye be yen. Mi bi gba ti abade ta pakute fun eye. Se mo ti eye ba mori bo kile eye ma se. Agbon ye pepepepe. Okun wa yo jade bi ape bi okun apeye. Okun ja awa si yo. Tori iranlowo wa nbe lowo Oluwa.
1: Ni iranlowo wa nbe ninu oruko Oluwa.
0: Yes.
1: Ti o do orun ati aye.
0: E fala si oruko Oluwa. Asiri kan mo fe fun yin yen. E oruko Oluwa. Ile iso agbara ni o. Te ba ti ri bi ton ti lo Oluwa ninu Bibeli Jesu ni won so nipa Jesus is Lord. Ibi abade ti lo oruko Oluwa ati lo oruko Jesu nbe yen niyan. Iwe owe 13:8 niyan. Oruko Oluwa ile iso agbara ni. E de ni Rome 10:13. Enikeni to ba po oruko Oluwa la o gbala. Asiri mo fun yin eredi ta fin lo oruko Jesu niyan. Olorun lo fun wa ni oruko yi. Won so domo tori po gboran koda ki enikeni ninu esin to ba pe oruko Jesu e foriji mi yo si la asiri ni to ba le bo si lenu pe Jesu gba mi o oruko Oluwa ile iso agbara ni o ti David lo re

0: se samu yin ye wa bayi loni okun ja awa si yo ibi ti awa ngba lawon kan ngba ti won de ni iparun a o fi yo won o ori bed ti awa sun ta lo fa bi danu be lawon kan ku si o a fi yo won o moto ta wa wo ta lo ta bo lawon kan wo ni won ji won gbe o a fi yo won o igbagbo igboran igbese re ni se ise satani meteta yi koni wa si muse lori wa ti dile re o lo fe bi danu John 10:10 kini se satani meteta e kawe bibeli je ka mo pe o le ni satani o si si je ti adi o ye kawe ma
1: o le ki wa bi ko se lati dale
0: yesu lo nsoro yen o le ko wa bi ko se lati dale
1: ati lati pa
0: lati pa
1: ati lati parun
0: ati lati parun egbe iwo lo danu mejeji lati jale lati pa ati lati parun ise meta to nse niyan pelu awon omo ogun re awon muje muje awon ti je pe awon ki mu pure water eje lomi ti won e mu eje jesu e yo ba mu loni ise satani meteta ko ni nipa lori mi ati dile mi o emi ti fe bi danu won na lo se ti o eto ta n gbo ni daji yen owo ye bi ye lansan ma je mu eto yen na de ni nun ta ni la fi ra igba wa pada o la fi san we eto yen a ni ore ofe lati fi account sile tori pe ile ise lo ni program ta n se yi ṣugbọn won ko wo po ni ati wakati eri re atori yin ateri re a gbe ohun ope wa soke a mu iwe orin wa akọrin ninu iwe orin ja apostolic christi orin 66 a fe fi iyin fun jesu olura pada wa okun ja awa si yo tori na gbogbo eniyan e je ka tele orin yi sedina ali yo saju wa wa ti oga akọrin ya adekoke a pelu ohun toro re oya lati pe o e ma ja pe e jan kan e jan kan e jan kan a ma fi mo gaji pe mo gara only 66 fin yin fun jesu olura pada white

gbọ ipa be lo ni ru emi ni ipa eniyan ko to ti tin sa agbara e gba agbara melo mo ni emi ti mi o rowo gba mopo abi e ri bo tin gba mopo awon pastor gba mopo won se security fun won emi o si rowo gba mopo abi o rowo gba abi yare go je mo rowo gba soja ni oluwa ni abo ati apata mi ibi sade mi

ma jo n gbe mi re o ogun ti eniyan ba ninu ofi re mi re pada inu n tolorun fun o re si ni se ira pada re awon wo yen la n papo ta fi n sanwo program ta gbon la ago mefa daji yi si meje ni ile ise yi owo ye bi ye ni life and dare program o ti jo won olorun fun wa pe ni ta ni ka da pada la fi n sanwo eto mi o si fagidi mu o bo so ma gbo eto yi ki n se agidi ma gbo rara rara pe ko gbo ko sa igbon ro lo emi ti mo so se ntemi awon elomi mu ojojumo awon elomi mu ososu a o ni ri bi a pade ni gbongbon eri ni ijo mejo lagbara olohun lago meji si meta o da mo tin ni ori ofe lati gba alejo awon eyan

awon baba mi ti won sun ni igbagbo ti pe won fohun won da pe mo eto ati ororo ati omi e ti o gbe kale e je jesus ko darapo mo ko ba jaga ni raje gbo awon eri fun isile ko eri

0: dupa.
1: Daddy, Oluwa sa gbara do tun sa. Daddy ejo sa, mo ti san aro bi. Odo si ba Olorun da ma je mu wi pe ma ma san ni osusu ti ma tin gba salary. Ejo sa, mo ni eye challenge. Mo ti lo si hospital, mo ti fun mi logo. But mo ko ṣakesi pe oju yen se ro mi. Ejo sa, mo fe ke fun mi ni toni. Lo wa dara po mo yin sa.
2: Baba iku apejọpe mo dupe lọwọ Ọlọrun sa tori igba ti mo nbo. In fact mo ti send the message previously pe oju n da ota mi laamu mo de ti lo si eleta eye clinic won ti se test won ni ko si kankan to soju mi but oju riro oju tita won ni pressure oju mi po gbogbo test mo ti se ko si kankan won sa fun mi lori sirisi eye drop so mo wa gbo program yin laaro mo se gbo bayi boya mo sare ni boya mi rin ni Olorun sa se mo wa sibe yen so be se boil si wa lowo teni ka gbe sibi to dun wa mo gbe sibi oju mi in fact emi to je pe ninu hall yen gan ba se kokko de bayi ibi to run ba wa ni le joku sibe oju mi a ma dun mi to ma ma ro mi glasses ni 247 ti mo fi se tan bayi be se wole te korin wole ti mo teju mo yin bayi ko so fun Olorun ni to ba je pe lotito ati lododo ti pe Olorun ba wa lori yin ti ma fi jade kuro ninu hall yen mi o ni lo glasses ti ma fi tele mi lo glasses ku dupe lowo Olorun wi pe ta fi se tan ninu hall yen mi o fi glasses soju oju o de ro mi ba tun se wa nbo nle mi o tun ni problem oju mo tun wa wole mi to je pe gbogbo curtain ile ni mo ti da sile a le tan na a le se kankan mo fi ara mi fu ye se lo dabi gba tun pe nkan ku lara mi mo wa ri no dada oju wa da shakashaka ah mo dupe lowo Olorun pe yin mo dupe lowo Olorun pe yin mo dupe lowo Olorun pe yin mo dupe lowo Olorun ti o je koju iko ni mi lara mo lati over a month now ti mo ti ko si eni ni the first day ti ma joko ti ma ma wo like ni bayi ti o ni ni kankan impact lara oju mi mi ti gbe glasses soju mo tun wo phone mi o lo glasses oju oro mi ah baba ipe yin o ni baje o e ni fomo sise ranse ni faya sise ranse o dupe o God we bless you sir thank you sir.
3: This is Afolabi Eje Kadari Ogo pada sodo Olorun ni ileri pa wa gun ni ba won pin ogo won if amoran yan ma ba gbogbo ajagaje ni e ri pe ti ko ebe adura kan soke temi o te ti tri sugbon gba ti e wa gege be ti se so oju yan de gba imole ketekete a pelu eri to daju te fi ranse ogun yan o ni gberi mo e o ni rin ninu kuku amoran yan ma ba gbogbo ajagaje ni eni kankan awon to wa njo na agbo eri ti won na loruko Jesu ogun to seyin o ni gberimo ogun ti ati nangba ti e wa ninu idamu Olorun ko da pada ni ilope mo ba yin yo epo eyan Olorun
4: e ka ro sa e puso Oluwa Oluwa sagbara do to dadi wa epe fun wa mummy wa nko gba awon mo nko ati baby wa ado ayin o gba ise ran seyin o ni ti baje o e se o dadi wa ado ayin gba le wa lori emi le ri kan o e ri kan mi o e mo pe an na towo wa ni ojo Sunday yes wa na je mo pe an na ti se awon rin se wa na agbo wa dapo mo gbogbo nkan ti mo fi nserun ah Olorun se yanu o gbogbo awon oju ti mi ti e riri Olorun tari won wa dupe o igba to wa di lale ana mo wa dana lowo ni kisin ah mba didera lati alaati ta wa le sadan ti mo o wa jaburo mi to wa leko mada lagbaja mo ni mora lati ah ore ti mi ro kan mo lore ti mi ro kan Olorun o se fun Oluwa ni ah anti mi ko mo yin kan ni nibi se re sa mo sa adua fun mo ni ah mo yin kan to ba ye mo mo ni mo ni ki jeri o mi le ri kan o daddy mi Olorun seun o mo dupe momo lore o adura mi ti gba adura ti yin lo gba eni fomo se eni faya ti se ranse o ojo ni ti yin o eni damu o okan yin o balaro ni ni yin o aro ni ni yin o tun se wosan fun mi o iwosan lai logun wosan lai hospital wa lai ororo mi se wosan fun mi gidigidi eni jo meta ti mi lowo dani ti mo sa ribara mi se mo ni ah imo lowo ti mo fe fi lo se test Olorun ta wa lade wo mi san bi mo se n lo ororo je de lara aro kin to je ma mo roro ah mo ta wa lade fun mi lalafia o mo dupe o ide ri mi re o e pe fun wa e ni suka e ni sofo ibanijo mi to

0: ajeni erugbo ajaga isan inira wa laidamu ni jesu meti bakanle ogun yo ni gberimo orun to si lori ise yin o ni ti mo apamo wa je atajere oja mo ba yin yo
1: lo to ni owo ko wa to beliga
2: gbogbo ogo je tolorun
1: ri eni ajobi
2: emi o ni ba won pin ogo won o
1: adura
2: ma adura wa lo ti jakade ko o igbagbo igboran igbesere lo ni se ti olorun ba so ipago mi yo tun waye ni ijo mejo tin se sunday keta lagbara olorun gbogbo awon onibisi oniruru awon tin woju olorun fun ise awon contractor awon abi etumuri se yin dani mo fe anoint gbogbo wa patapata pelu ase ti olorun ise ti famroyan se o n ba jagaje ni o omo ijo apostle ti christi lebi ni arun aun mi o si ta ororo mi o ta omi fe nikeni o a tun tun gbọn bawo ni olorun ti n fi awon kan wonyi ta fi n sapere gbagbo yi ba wa lo ninu ojo ti won bi mi si won gbe mi lo be o won bi emi sibe ni mo si n jogo ninu christian ti n fi agbara fun mi anu si wa o a to lo si awujo wa mo pe lowo CAC Tabernacle of Restoration a pe lo pe a

0: o ni ku sa jogo aye ikun fun ojiji iku aye ja aye agbara
1: ayayayaya
0: a pada bo orin ateri re n tesi waju sesi tabanoko restoration.

0: 32 FM, 94.9.
1: Ogo ni fun baba, ogo ni fun omo, ogo ni fun imo, ogo ni fun arugbo ojo, ogo ni fun baba oga ogo julo, alpha ti omega plus ati okun gbogbo, akoda aseda ameda aweda apeda, ogo jama so alaafin orun, oni te ola lo wa ajobo, arugbo ko jo de orun, oba jama mala, oba awon oba oluwa awon oluwa, oba nla tun gbe ni pekun orun, ato bo bi ori, okegegere ma wu, owo pale bi aseleke, odada to dale aye oni ni to lo de orun, kabiyesi olorun gbogbo irara, afi ogo afi ya fi ola fun yin, alakoso de orun, wa tun sakoso un gbogbo ba to pase fojo toyo to pase forun koran olodun to pase fun gbogbo kabiyesi olodun to ni okun emi eda eniyan aso pe e se fun ro fe ta ri gba fun anu re fun ife re fun ojure re fun atileyin re lori gbogbo kate ti to n gbo mi aso pe e se tori pe eni o ba wu lo dasi eni o ba wu lo saanu fun oni wo ni nkan wo to ti to bi sola eni o ba wo lo mo suri owo re fun adigba to pa ara anu gba aso pe e se lori gbogbo omo ijo ori o afefe pata gbogbo awon eyan fe olufeto yi akiyin ayin e se sa fo se agbara yin lori aye ni kokan adupa nitori pe iwo olorun odojo adura ti won aso pe se lori baba wa busu alade ah oje satani osogo o jesu gbajoba oje o rerin eleya aso pe o se anyo tori pe o gbajoba ogbo ogo o se bo ti to je ri ara re o ti le ko mo gbogbo pa ti agbara re iwo to pa na ibi satani da aso pe o se o lori aya lori omo lori ile won lori aye won aso pe o se oje won toju le mole ayin lugo lopolopo oluwa olorun baba ma ti emi mo lori kan yi ta su fm adupa fun se agbara to nse nibe alugbe fun owo ninu re ogo ni foruko re ba mi mo le se lori aye mi lori ijo yin aso pe se lo tara nuko resolution ejo baje ejo to ke ejo daro ejo baje olorun agbe oga tori ko nse bo ti to oni nkan to fi ti to bi sola oba ara tun gbe nu ara ara ti ndara ba mi o pe nu dia sola ojo ti pa laboyin si opo omo inu e ogo ni foruko re kabi si aso ke se sa ada gbogbo gbo pada gba opa asiyin wa ni oruko jesu kristi oluwa wa ami e wo le fo ba alafi olorun fun yin ki o gbogbo gbogbo fun yin si gboro na oruko ti mi ni fanjerise radio agbo wa lati nu just sister banu ko resolution ni olusun ni ibada ki arugbo ojo ko suri fun yin oro olorun fun igba ni yeju fojo simi toni ni mo pe ni ebun emi to gajo mo tesi waju ife ni akoja ofe ife ni akoja ofe o ni ife iyo si o esododo sugba ma yo ninu otito a ma farada ohun gbogbo a ma gbo gbogbo gbo a ma riti ohun gbogbo a ma fayaran ohun gbogbo sumo ni pe si emi ase ba jo ni ikusinu ti mo ba nife ni na ma farada fun ma gbele ripele pe se bi eniyan ni ti mo ba ni ounje ti mo ri eni si ori je layi ka mi ti mo ba ni ife iru eni be mi ni je bi opa bo sile je pe nkan yi o to wa a jo pin mi so eni to wa da wa to gbe aye lori ipele ife ife lo fi fun je fun wa ni Jesu Kristi omo re kan soso lo se fe ki awa na ka mo se be oni ti e ba feran mi ni e ma se bi mi na si nje emi si mo fi emi mi se irubo oni ka na ka mo fi emi wa lele nitori elomiran ka wa na ka mo fi emi wa se irubo fun elomiran gege bi ohun oluwa ti se fun wa o re si pe ki awa na ka fe eni keji wa ka fi omo eni keji wa gege bi ara wa ka nife ara koko nife aya kaya nife oko awon meje tan ba nife awon omo omo to ba ti leyan jade won ajo omo luapi won ni jo ma mugbo won ni jo omo si boruko je sugbon ti ife o ba ti si laarin oko ati aya irun kini won fe produce tori pe ti owo meje ba to omo omo ama yanju o si le je pe olorun ni toju omo amo ti a ba gbe lori ife ti oluwa nfe omo ya gboran mo gbọ story kan baba kan lo so wi pe won se ipade tokotaya won wa ni ababa won wa bere bere wi pe bi aya yin bara moto bara yin bara aeroplane baba e so wi pe taya aya run bara aeroplane o lohun ni gun ki lo de o lohun le gun o o ni baba ra moto ni o ra fun re ni o lohun le fokan ki wa lo de o wa salaye o ni gba ti ohun wa ni kekere olorun ran ya ohun lowo lowo lowo o ni lari ju baba ohun lo ya ohun wa ra moto ba ti ya wa ra moto baba wa ni ko ntese lo wa gun lo pelu ni dudu pe olorun seun awon olorun se nkan bayi fun ton eh ko mo pe ife o to ba lodo iya be ni baba gbe moto lo bi to si gbe moto lo ni won si ko lu moto lo na won gba nko lu moto to gbe moto dele ah omo yen ni epe si ya o se epe to se ah punishment to fun baba ohun nitori moto to lo fi ko lu nkan yen olojo o na o pinu yawo re yanu ni pe ah so mi pe ife o jinle ah ife o jinle ko si fe so si o ba ti si fe ati le resi omo to ma je omo luabi ma nira ah mama eyin daji a nilo lati fi ife ko ile wa ife ka fi gbe ilero ka fi ife gbe awon omo iro ri gbogbo awon omo bayi tori pe opolopo ijile gan oko deyin ko yaya deyin koko ede oye de wo oju mi emi oju o tori pe ko si fe ti o ba ti si fe awon omo yen na ri ni o je pe opolopo mi ma sa lo nle a be si ni ma sota tori pe to yen kan fi ife fi ba wi ko ni se se so e wa wo bayi e wo bi gbogbo se da bayi nitori pe n to sonu mo wa lowo ni orilede ni ife nigba ti o si fe ninu ijile e so pe ife ma wa ni ilu ba o se fe wa ni agbegbe o si fe ife wa le wa ninu ijo olorun ki won ma dojuja kora won ki won temi emi o te o ko ma wa won gbon mi si emi o to ko ma wa ninu ijo olorun bibi si emi olorun so ko mu ngbe emi ma so ko o ki gbe bi rududu ibi si rududu ba wa ibi olorun o gbe be o le fi ko da be ni pe orun si abi ado gba mo ta lo so be pa do gba mo sugbon tori pe ko si fe mo gbogbo wa lati sora wa we are so suspicious abere si ni sora wa lowo lese ani ko le joko bi enikan ba joko si a le fe gbe kira wa nitori wipe ife ti sonu o si fe a si fe ki olorun ma bo wa ko wa sise agbara opolopo lo ngbadua olorun si fun mi olorun mi lowo sugbon olorun ti wo kan re ori ko ni fe o ni fe eni to ba se dada si eniyan eniyan bo wa se dada si to ba se re oni wo yo gbesan re to ba se dada o pere dada oni olukuluku oluwa yo san gaga bi se owo re yo si ri iyen laye ati lorun gan ni ke so run nikan o mi ri pe laisi fe a ni le ri iyanu olorun tori pe ife ni oluwa ri si ta ba fe ki ijo olorun ko duro a ni lo ife bayi lati mu ki sokan wa ti sokan ba ti wa oluwa yo se bi ti ati jo ife ni oluwa ri si ti o ba ti si fe ki la o se si olorun be lowo wa pe ka ni fi ara wa ka ni fi ara wa on to ori o mo oru ebu to ori oni oba mo yona lenu ba je wi pe araye rorun ni o ntori o je bo ba si nife ebun lasan lo ni ti o le mere fun olorun sugbon si ife ba wa nbe ebun ya sise gege bi oluwa ti nfe ife lo reti pe ka ni lara ara wa ninu ese kefa oni ife ki yo se asododo be ni ife yo se asododo sugbon a ma yo ninu otito ese keje a ma farado on gbogbo a ma gbon gbogbo gbo a ma le si on gbogbo a si ma fa yarun gbogbo ife ki ye lai sugbon bi o ba se pe so tele ni e lo mo mi daddy hey eyi ma ba gbogbo awa ta ni ori ofe bun wi o awa ta la je eko ati riju olorun ta ba si wa ye wa ta ri pe o si ife ja wa ri o ta ba ni fe ise yin o pe wa yo de pe olorun olorun re ti ife pa olorun ba wo se elomi o ma tuka ni o ma run danu ni ise elomi o juna ni be de ni ki se pe ebo to ni ko ri lo amo ko si fe ninu ebo na bi o ba ti si fe yin o le jere fo olorun opolopo awon eyan fe to wa de ebo lu lo je bo satani si aja ki ebo yen mo won lowo o si nlo fun ara re nitori pe o si mu eso ainife o si gbin sinu ebo na mommy daddy brother sister mo n pe akisi wa ni pipe eje ka ni fi ara wa bi a ba ni fi ara wa e ri pe ise o se ba ba ni fi ara wa adua wo gba ba ba ni fi ara wa a o ni rijin na ninu adua kadua to gba ta ba ni fe ya o ri olorun a o ri iyanu re oni bi o ba se pe ebun ni won o dake bi o ba se pe imo ni yo di asan e gbo ki la tun wa wi oni tori pe awa mo ya pa kan awa si so tele se ni agba kan sugbon nigba si eyi si o pe ba de eyi si se ti apa kan yo dope ati eyi to pe ba de ewo lo pe iyen ni fe ti o ba ti si fe gbogbo ebo si e dari oni oba mo soke dile mo gbo o se lasan ni nitori o da lara ebun ife o lo se pataki oni e gbo ni ese ketala oni je ni sise yi igbagbo ireti ati fe nbe awon meta yi sugbon eyi si o tobi ju ninu re ni ife pe ka ni fe ara wa oluwa re si ke ni fe omo ni keji yin ma eni si o ba ni fe omo ni keji re ko ni le dele ogo oluwa re si ife laarin ara wa
2: ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ẹ gbọ́ wáyé láti ẹnu màmá wa lady evangelist sarah adeago ti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ christ apostolic church tabernacle of restoration olosun junction along ọlọ́runda aba road àkóbọ̀ ojúrin ìbàdàn fún ìtọ́ni àti ẹ̀bẹ̀ àdúrà ẹ lè pè sí nọ́mbà màmá wa yìí 0805-340-9975 lẹ́ẹ̀kan sí 0805-340-9975 jésù lolúwa

0: 32FM, 94.9.
1: Ẹ kaabo pada a fe lo sa wujo wa aye yi ku fun aye agbara olohun eledumare ti o ba tete pa won eh tan ba pa o daran o awon kini won afẹ mi sofo awon jeran jegun gbon ti David sona First Samuel 17:34 gbon ti David so ati kini won kan fe gbe omo agutoro o si se
2: nigba ti o si lo tan kini kan pade re ni ona o si pa
1: First Samuel 17:34 ni mo ni ke kana e si yen le ni o fe so nipa kini won
2: kan si so lu pe nigba ti ranse re shogun san baba re kini kan si wa ati amotekun kan o si gbe odo agutan kan lati inu agbo mo si jade to mo si lu mo si gba kuro ni enu re
1: e se ki lo re to je pe omo odo agutan ni kini won igbe e gbo ki lo omode mo kini won to fe gbe omo re anu kini won aye to fe gbe omo re anu irugbere lu pa o ni osu to koja kini o kan won fe gbe omo agutan temi na o si mu mo si pa lera lera ni mo nse irugbin yin olorun oba to da mi ri o ja se ri o awon kini o kan ati je pe dia just won ni eran je you call them a destiny waster ke kini won ma pa eran ko ni je ni First King chapter 13:24 ekawe
2: nigba ti o si lo tun
1: yes
2: kini o kan pade re ni ona
1: kini o kan pade woli kekere lona ekawe o pa woli
2: a si gbe oku re so si oju ona
1: o gbe oku woli soju ona kini o pa woli katakata to gun duro ti
2: kini pelu duro ti
1: ogun na se kini won le ri eran ti o ni je ni awon destiny waster awon afamoyi afayan mo sofo aboti bataye wa atoyan yo ba kini 21 niyan boka iton naboti o dogun ogba jara baba re oju oba wo ogun naboti iyawo ba so pe se to wa laye lo ndu ogun e padanu won pa naboti o ajale je naboti se nigba ta won artifice awon integrity debe awon artifice elija nigba tan debe naboti ti ku won ti eja fe to e leyin ni I want destiny waster. Balu kan fo ka won mo ogun furufu. Balu ja si inu odo kan ni igbokoda. Ati balu atawon to ja sodo won ri nkankan. Destiny waster. Olorun ko te won sa fe fe rere. Kin ban ka nipa Bibeli. Ta ba lo sa wujo wa. Ma ni se bi won ko Bibeli ni. O ko looto pelu to ni Olorun. Sugbon to sele na ko o. Egbo kini omobirin fe fi ori Johanu se. We ma ko ri kefa niyan. Bere lati 14. Oba lo se ojo abi. Se oba si ti defend enikan tan pe ni Salome. Omo Erode ayi. Ni Johanu so pe oba ki lo de aba yawo aburo yin e lojuti Johanu mo pe won so be ase iya yi ti ki Johanu sinu nigba to ba sajodun omo iya yi ba jo ojo gidigan ni inu oba dun oni ki lo fe eni ki lo mo birin ibere o ba lo ba iya re oni ko bere ori Johanu wo ki lo fe fori Johanu si awon destiny waster a ma ni so egbegberun e ba nka westeri ori kesan iwe westeri ori keta ese kesan eni kan se egbelegbe owo lati fi run odin dirun iwo olorun aye agbara elo ni mo ni ko san fun arobi elo mo ni san fun irapada ku so lo san kan bayi won ti gbagbo re paro mo oni ku saju ogun bawo o ba ko lati fi egbelegbe owo sile lati run odin dirun kan elo wa ni nta ni ofile Eba n westeri ori keta ese kesan ekawe.
2: Yo ba wo ba.
1: Egbo o. Ekawe.
2: Je ki akowe re pe.
1: Je ka kowe re pe.
2: Ki arun won.
1: Egbo.
2: Emi o si won egba arun talent baraka fun awon
1: ti. E lo Google, won ti re si $112.2 million lori iran kan olo eledumare enikan so egbelegbe owo lati fi run gbogbo iran kan aye agbara awon kan to ba nle pa yan mo re titi dile o yen ko gbe danu en ba nfi ejo re ejo mi wola fun ibu kan fori ara won gbe ituma robi niyan o emi ti se temi la ro yi eja lo awujo wa aye agbara awon kan lo gbeson o won ti fa idile elenu mefa run ah aye agbara eja lo awujo wa white oya juba
3: ku dede akoko yi e je ka lo si awujo wa kini bibeli wi ki lo nsele oju asa kin ri bi ka wo di kin ran gbogbo eyin ti e ri ami se oju wa oni ri bi o a oni ri oran ta ba mu awon iroyin awujo yi wa kin se lati fi daya ja wa won lati le je ka mo pe bibeli so pe bi mo ti le rin ni arin afoni foji ojiji ku o tun mo si pe aye ta wa iku fun ojiji ku bibele so pe ka ma ara igba pada tori buburu ni awon ojo ira pada emeniyan o ni oro wa iwe owe ori ketala ese kejo fun awon asegun mu oyin wa lati fi jaya jawa o mewa nsele ojiji ku ise satani lati jale lati pa ati lati run koni je temi koni je ti e koni je ti dile mi koni je ti e to ba ra mi se emi sha mi temi o e farabalẹ ke gbon ohun ti o sele oyo info nigeria police papa eyin agbofiro ipinle oyo kudos e ku fiti omi eniyan se a o ni sise se o lagbara pupo pupo lati jale lati pa ati lati run ise satani niyan o ise re niyan o koni je ti e koni je temi e gbo bi won se pa awon idile elenu mefa yi leyin ti won san owo itanran lori nton mo won baje sibe awon won yin ni awon wa gba esan to luwa ba ni esan o e farabalẹ ke gbo a o daya ja yin o iroyin awujo ni
4: o ko mi ni akibami ahmed
5: won so pe eyin le ku awon eyan lo si ile onile te si lo pa gbogbo idile won on tori pe won ba fun oyin je so oto ni abu oto
4: ko oto ni
5: bawo lo se sele bawo lo se sele
4: mo lo so fun edimo pe baba ti ke ba fun mi je o wa ni gbodo mo gba aro pe le la gbodo lo be o tin bo lo mu kuma ti adada ni olope ojo ojo na mu ada ti kuma o mo jade bi mo ti agbe ban atada o mo jade a wa lo be ngba de be gbogbo owo yawo e fun mi ni 50,000 o gba edimo o fo kuma mo yawo lori emi koko pa omo kan o to lo gbe ban o to pa oko ojo akibami omo omo kan opa oso lowo so lese opa ejimo na mo wo ko ku oso lowo so lese opa alokan lodo odo nla
5: melo le
4: baba
5: yen
4: a mefa ni o baba iya atomo merin
5: won de so pe awon to je olori adugo won ti ba yin yanju oro
4: yen be ni
5: ki lo wa de te wa pada lo leyin osu merin ti kini isele
4: edimo lo ni gba aro
5: edimo lo ni e gba aro aro yen mi pe ke gbesan
4: be
5: tani wo panu won
6: emi ati ojo lajo pa ya
7: iwo lagimo eni kini lori ahmed pa eyan meta o di merin eyan meji to ku bawo le se pa won
6: aso won lowo aso won lese a bi won sodo
3: o buru jai a oni ro ka ma so o eh eni ta ma se ti oni darijin wa a oni seru won o won wa gba esan leyin ti won sanwo fone ti won baje won si pa gbogbo idile kan run lai ni tumo egbo eni to nbere ori johanu inu bibeli egbo ki lo fe fi ori johanu se tori po na gba esan won gbe ori johanu sinu awo poto ta ba de eni keni to fe gbe ori re sinu awo poto ati owo ati olowo to fe fi gbe ori ki won gbe danu ani ro ka ma so o ra igba pada tori buburu ni awon ojo ira pada emi niyan oni oro re o lagbara gidi gan eniyan afidiyan yan ejo nbe lorun aro kawo lori

0: won destiny wester awon kini o kan wa to je pe a o le pa won sugbon won o le pa wa lara which is wizard oh ya die se won die won o le ku sugbon won o le pa wa lara bi ti Danieli eba mi wo Danieli ori kefa mama ewe se ogun te ba ri awon kini won ti a o le pa sugbon ti won o le pa wa lara idi irugbin re re te ba ri e kawe ma
1: nipa ti o si sun me o na
0: yes
1: o fi ohun re ri akun ki gbe si Danieli oba down o si fu Danieli pe Danieli iranse olorun alaye olorun re eni ti wa si laisin mi ha le gba o lowo awon kini bi
0: o ya ka e ka bo lo
1: nigba na Daniel wi fun oba pe ki oba ki o pe olorun mi ti na ngeli re o si di awon kenu na lenu ti won ko file pa mi lara
0: ese awon kenu won ta o le pa sugbon ti won o le pa wa lara tabari ani to gbe awon kenu won to fe po lara olorun ko di lenu ko pa lenu mo lo fe bi danu emi o tu oje o olorun eledumare ngbo kini wa aye to fe gbe omo re hanu olorun ko pa lenu mo aye ikun aye agbara gbogbo mujemuje ma tenu be je jesu mama ra pada emi e je ka gbo ise ti won ni fun won ti mama ba lo tan ba fun wa ni ise ranse won eri kan wole ni kobakoba ase gbogbo to ni emi baba nso nipa gbogbo to ni emi yada eranko tabi ewebe gbogbo living thing won le gba iye o hallelujah orin ati eri re 32 fm 94.9 dr apostle walade lo ko ni o

Redemption Church Fearless Rapada Emi ni ko ma bo ni bi ti Oluwa Olorun tin fi agbara emi ni mo ti on de sile pa se irorun sayo ni pojipo lati pa se ni ami ororo re Reverend Mother Prophetess Esther Akoni JP iya ri se iya irapada emi oko ojoko eri lo so kale ninu ijo Christ Redemption Church Fearless Rapada Emi ti eri ko ti darapo mo wa ninu awon isin wa losose to fi mawon ipade adura Sunday ojo simi ago meje si meso wuro gbogbo ojo Tuesday ni pade alaboyun lago mewa aro si meji la oso ti a lo jere yo si tele lago meji la oso derege akose adura ni ma waye ni gbogbo ojo Thursday loyoke muse ileri abadepo lago meso aro si meji la oso ka to wa wonu iso wu lo lojo Friday lago meji la oru si maru idaji iwo wa leri ko

tọlọ ni jọ mẹjọ a pade ni gbọngbọn erin laago meji si meta gbogbo oniruru awe eyan ta ba wa mo fe anointi wa eyin te nwoju osona fun oke okun elemu iwe erin na yin dani tabi ohun seyin leri pe ni awi ba wa pe ogo won allo imole la nko aye ma sin won lo papa di akosile bi tori pa ti sanwo idiye le wa to nte niyan ninu fi re mi re pada papa de mi yan ni oro ta se atawon ti o se oni se bi oni je fun wa eni ba ro bi si oko yile lori eni ba ro bi si mi ko yile lori eni ba nfejo wa gbe lo fun ibi ko se ko nge ko jiji adura daju loko o awon kini won afemi sofo awon kini won ti ale pa olorun ko pa won lenu mo ka wa di awo moju bi ti danieli 08169537433 atomi atororo eje jesu ko darapo mo ogun tolorun ti se fun mi fun o ko ni gberi mo ti be di so pe iponju ki odide ni igba keji olorun oro re re o ogun te se ma jo gberi mo o ka bi jobo run se faje ba wa tun nigeria se o e fori ti mi tu ipinle oyo se o nigeria o ni daru a ni rogun olorun yo fo gbeyin ja awon ota re alafia fun yin o mo fe gba eri re o 08169537433 fi bukun re tu wa ka juba

0: 32 FM 94.9 I'm fairly bad boo boo ag bay.
1: Ira wa kan yo mi lutiti ira wa san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okanni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agba yese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikan ni 32 FM do su pa ran kaye 94.9 lo ba won.

fi fun ni satani ko le ba mi du rara yesu lo fi fun mi e ku dede woye o ko mi na ni bola are evangelist doctor nje eti gbo radio to un gbalẹ kankan badan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori eyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: emi o ma fi ibukun fun oluwa nigba gbogbo iyin re yo ma wa ni enu mi titi lai lo bi je pe okan mi yo ma sogo re ni ti oluwa awon nirele yo gbo inu won yo si ma dun
1: ikoni ha jeri posonu
0: o da to ba wa ri be gbe oluwa ga pelu mi ki a si jumo gbe oruko re leke
1: oba mi are mi le se
0: ayomi emi se afere oluwa o si gbohun mi o si gba mi kuro ninu gbogbo iberu mi won wo imole si mo won oju ko si ti won

0: Temi to ko mo fala anu yin na re ola dadi ayinde alalubarika orin odi oni gege ara omo ya na ki pe atuko abo sori akotun eto wa eto yin
1: sa lo moluwa
2: ibu kun jaburanta lo fi fuwa lo fi fuwa ni ba gbogbo lope wa yo ma po
0: Premier House na lawa ta tin dabi edun ta nro bi owe Laughter House lawa loke tente Premier eni makola ngboro tilu Ibadan eja tun jo je gbadun ara wa daada loni eyan to ba mo poluwa ba mi sohun lore eyan to ba da olohun mo to mo pataki oluwa to mo pataki olodumare eyan na ni eja jo jumo ko ka tun jo yin loni
1: ka jo ki
0: ka jo yin ka jo fe mi more wa han gege ba se mo nse losose atun ti de loni atun ti gbegba ope de o eja tun jo fope fe ledumare emi nikan wa ko mo wa nbi o temi ta won ko mi na ni Jesu to fun mi do una nbe nbi yin ya Jesu wa pelu wa ana olohun ni fi gbogbo wa le o aya olowo meye

ohun onige gyara naa le ngbo be se ma gbo mi niyan a ni warawa ti lagbara lowo eledumare a ni fe ifi arawa sawati lagbara lowo olohun gbogbo kudie kudie ti ba wa lagbo arawa to fe se bi aise dede ti o fe ma lafia pupo dani oba mi edumare lo ba ni wosan o na lo ba lafia yo fe mi ati yin ni alafia ati lera to peye tori pe eni ti olohun oba mi edumare ba wosan o ti bonu are nu en ti olohun oba mi edumare to ba se doctor re a je pe ko si nkankan ti o se nu kabiyesi eledumare ni dokita agba o na ni awo ni san gbanila ma gbaje eyo abani sore korikosun mo dani kabiyesi eledumare ti gunya ayo fun ni akete nfiaro ti bani dinbe lai ni fowo kenran oba mi edumare ti nwa pelu wa ngbogbo ogba oba ti nso wa ti ndabo re bo wa to je po nduro ti wa lore kore wo la mo lawo mo wari fun o temi tope mo tun de o gege bi ise mi mo wa fi ope fun kabiyesi eledumare to lope.

0: gbogbo ọna lọpẹ fi tọ si emi lati ma dupe eni to ba si ni aro jinle daada yo mo pe ko ma yin eledumare oba to nfun ni ti oni siregun oba to nfun ni ti oni ti o bere lowo wa oba to nfun ni to je pe ko ni joko si abi kan gode ni pe o tun fun mi ni return abi reply kabiyesi eledumare oba to ni kapa lori ohun gbogbo oba ti wo ni sunsunsun ti sore teyin o ti eran kan fun yan oba mi edumare to fun wa lanfani atori ofe lati wa laye wa laaye ta tun wa lala fi ara ki se mimo se wa be ni ki se nipa ipa ati agbara wa o la fi wa laye ta wa laaye aimo ya awon eyan ti won jo bi wa ti won ti papoda ti won o si laye mo elomi o papoda sugbon ko jara aye ko jero orun kabiyesi eledumare oba mi edumare ti o wa se mi ati ebe oba mi edumare ti o se wa lala gana oba mi edumare ti o je won ma fe gba fun wa lonje kabiyesi eledumare oba ti o yo wa laarin egbe kabiyesi eledumare oba ti o se wa len tegbe nsa fun kabiyesi eledumare oba to je ka le ma duro pe ko le ka ma da pe oba mi edumare to je ka ma ki won le ma ka wa mebi ti o je ke bi wo ma sa fun wa a ma dupe olohun tori pe kabiyesi eledumare nikan ni o ma da mo ma raye ero ti won yato si tolohun won le o le o wu won lo to pe ko ma ku ṣugbọn ko wu won ko la be ni ko wu won ko lu o tori won o ni fe ko da ja won lo won o ni fe ko da jo mo won lo won o ni fe ki ti e ko tun wa se pe won ma wa pon won ma pon o le ju omo ti won lo tabi ki won ma pon o le ju awon lo en lo fi so pe eyan en to ba fe gusi dinamo laye ri o aye oni ri ni nigba ta se kini ta sun ogede je gbogbo gbianju re lasiko yi o se se kawon eyan le ma notice e won na fi won le alase yori le dayin oba mi edumare ko se mi ati alase yori o gbogbo nkan ta se ti o gbogbo nkan to lohun se fun wa ti o je ki won le ma wo pe ah eni o ti try tori lasiko to ba n try lowa yi ori o igba to ba sese n yo jade ni won so pe o ti try o ba mi edumare ko je ki gbianju emi ati e o yo ko ba wa de lade ola ko ba wa de lade ola ko ba wa de lade owo ko ba wa de lade ogo ko ba wa de lade eyi ko ba wa de lade eye se ri n to se pataki nle aye yi ti won na ba ti ni bi oya bi ti be mi se ni ni o emi to pe omo fala nu o ni koja aye mi won o ni joke le koja ntenu mi gba be ni won ni sare koja kadara won ni lo si arin mi eledumare eledumare lowo ma wo teni ti oju olo nikan ma wo ta won to si wa leyin ti won na toju won na lo ko le ma lanfani ati dupe ni tori to ba nwa won to ju olo nikan ni waju o mo sare ni o mo lepa ju ni o tun wa le sare moto kokolu keke ko mo lo sare aye ko mo lo koja orun o oba mi edumare ti femi ati eni kini kan ta ba le ni ba ma da pupo ju ayu okan ni bo ba layu okan pe n tọlọrun ba mi ba se fun o ti to ṣugbọn iwo mo dekun gbianju tori lori gbianju na lori mo n de beda mo sa mo gbianju ko si mo lepa awon eyan n gbọ awon eyan n wo awon eyan n ri o e ngba ti o ba to asiko ti ọlọrun ba mi edumare ba fọwọ to won lọkan ọlọrun o je won le se won na lori won se ọlaanu o yo je won le se mi na lori won se mi laanu ajumọ bi o kan taanu se mo tan eni tọlọrun ba ran si ni ni se ni lori oju tawon kan fi n wo mi oju bi mi lo ni ani ọlọrun ba mi edumare o si je n to be tori pe emi adura temi mo n gba ni pe ti enikeni ba fe konu 10,000 si mi kọlọ o ti je ni 50,000 lasiko na
1: ti o 10,000
0: o ni ro mi loju ko ni ni mi lara so di afọ eni won ni mo bi mo se mo kabiyesi eledumare nikan ni mo so la fe da o mi mo boyo ti seyin na ri tenikan o kan pade yin ti o ni esanu kini kan lo nsele gba kan lo nsele

0: Oli ya khairu min ya do le sufuli ya ba na bi se winu pe owo tin fun ni to wa loke o lore jowo to wa nsale ti kan gba lo wo na ma gbianju ma sanu ma gbianju ma tore ma gbianju ma fi fun ni ma gbianju ko ma buyan ni nkan ko digba ti won ba toro awon to ba mo pe won ni lo nkan
1: e won ka
0: ti
1: won na
0: si wo le mi le to si nwo ko digba ti won ba toro elomi gbogbo yan ko ni ma toro olorun sanu fun wa in ma se koda bi nba ni nkan olorun ni sa koju si olorun sanu mi tori ni mo bi se beere lowo eyan atoro gbogbo lowo olorun ki si kanju lowo olorun nikan le eja ti ma toro anu olorun wa ni femi ati esile o tori pe labe anu re lati yan fanda labe anu re lati nsako labe anu re lati nsola anu olorun wa ni femi ati ele nigba kokan tori pe anu eledumare la ri gba ta fi wa laye bayi ta fi wa laye ta tun wa nipo ta wa gan tori wole ma wo po olorun o se olore boya tori n tohun expect o ti ri o po ti kole abi se bo wa laye lo ran ti po ti kole o po ti ra moto abi se bi tori popolo re pe lo mo po ni moto se nti o si laye moto ti papoda se ni
1: oran
0: ti ile kiko won ti gbe sinu le won ti pale mo nti enu abe nti ori re ti yi to wa nibi ti won ti nwo san se ni o mo po won ni moto eni to le rin lati bi ru bi ideko ti o ni mo po rin kankan ka be se ledumare mo dupe o.

ngba to yere o to nkan olohun o le ki lo olohun seun to fe gbo pe o o tun lo mo suari ko se nti o ko to fi mo gbe gba ope nkan kan eni to kan lo mo tori pe ko kan o mo ro pe ko kan elomi awon to kan ni won le mo kanra oba mi edumare ti o wa je ki nkan buruko kan sodo ti e to je pe n to dun ni nkan sodo re bi oyin bi adun o ye ki won no mo pe nkan kan kan oyin to kan na ni pe ko le mo fi ope fun eledumare ko won no si mo funra re pe awon ti nkan kan iwo no mo laanu won ni o mo tun lowo ti na alaji mufta o ye rin ade ogunrin de mani doti won ni happy sunday to the crew

0: ma fojo pojo ma fojo pojo nikan ni 32 fm na la wa 94.9 na le tin gbo wa nikan ni ile to ya lara oto laughter house ile erin o na la wa yi ile ti o ni banuje nu e loke tin te premier ni makola ngboro ti lu ibadan e na la tin je gbadun ara wa lori eto wa eto yin
1: ta lo muliwa
0: pelu omo yin ore yin ololufe yin temi to pe omo falanu omo iya adua onigege ara Olorun ba mi o se daki be ni o se daki Jesu to fun mi do wiwo na ba n gbon soke ko ba n ki kabiyesi Ledumare
1: kabiyesi re oba mi Olorun emi o mo yin o ni gbogbo igba ni oba nla to fo ba je awon geli yin o lojojumo won fi gba kankan dakeri emi o mo fi yin temi gbi oga ni oba nla titun roba loye ale mi o mo yin o ni gba gbogbo ni ta lo to fi ojoba ta lo to ro loye Ase yo wo lodu mare, oba won oba, oluwa won oluwa, mimo ninu mimo, oba iyanu, oludamoran, olupamo, olugbala tiwa, oluwosan tiwa, oludande tiwa, olunu orun o, ogo atogo ni foruko re, oba nirin kiya o tan oba nla tin ba ni lori eku titun fayo dipo. Emi o ma gbosuba kare fun o erje leti okun pupa. Olorun iyanu o, Olorun ogo, ogo, ogo. Ogo ogo ni foruko re ola to to si o won o ni fife ni kankan iyin to to si o won o ni fife ni kankan ogo to to si o won o ni gbe fe ni kankan tori pe wo lo fun mi le mi ti mo fi mi iwo lo fun mi le mi ti mo fi nlo iwo lo foro si mi lenu to ni mo soro lo ogo atola to to si o re o akoko ninu ina ile

0: ijo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi
1: ije o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abaniwale dukia yin ko ye ko bo so wa awon lai lootu eyan e ka bo si le se southsandsproperty.com nebi ti ati fi omoluabi sise ifokobale agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje awa ki je onibara bi emirin je ni be ni ko si itaniloji ikoko lori dukia onibara on ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana idina re ti awa fi ma nse ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa do wopo ki e ni ifokobale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be e le yoju si wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa omoluabi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa soft sand property

0: kun le belo mo je emi nikan ko ni mo wa lori eto anjola da ko re kin wo gbo
1: oruko mi ni anjola oluwa to mo se ma ba wa ka lo
0: oluso agutan rere la tin wu bo oni lo di ose kefa e to tumo si pe oluso agutan rere ape ele kefa oni a wu loni oluso agutan rere ape ele kefa iwe joanu ni ese bibeli ta nka tabi kin pe ibi ta ti mu ekon iwe joanu ori kokale ni ogun ese kedogun si ketadilogun John chapter 21 fun awon ti o ba gbo yo ba daada verses 15 si 17 ba nka kin wo gbo
1: unje leyin igba ti won jeun owuro tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi o si wi fun pe be ni Oluwa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon odo agutan mi o tu wi fun nigba keji pe Simoni omo Jona iwo feran mi bi o wi fun pe be ni Oluwa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi o wi fun nigba keta pe Simoni omo Jona iwo feran mi bi inu Peteru baje nitori ti o wi fun nigba keta pe iwo feran mi bi o si wi fun pe Oluwa iwo mo ohun gbogbo iwo mo pe mo feran re Jesu wi fun pe ma bo awon agutan mi
0: mo ti wa lori ese un lori awon eko un ki mo fi asiko sofo ki n to mo salaye fun yin pe e meta ototo ni Jesu bere le to tumo si pe ohun to je dun okan ti Jesu n te mo Peteru leti bi eni wi pe to ba ku ni eleyi a je wi pe oye le n ta le fi se le lowo oni bi bo awon agutan iyun ni pe bo ba fe je oluso agutan rere bi temi to fe je oluso agutan rere bi Olorun to se wi pe oni oluso agutan wa ti ki je ka se aleni Oluwa ti mu wa dubule papo oko tutu ti mo tu okan wa lara nipa pe ko mo fun wa lounje pe gaga bi oluso agutan rere afi ko mo bo awon agutan tori pe ima ati oye ohun lo nje agutan ohun je wo lati ba awon agutan mo salaye wi pe ima atoye lo nje agutan awon agutan tan wi won ji won ki je paki be won ki je ri won ki si je besu bi ko se ima atoye iyun ni pe Jesu n wi fun Peteru pe Peteru ma fi ima ati oye bo awon agutan mi bo lo se wa je ma atoye se bi mo ti ka fun yin ninu we jere maya ori ketese ke dogun anjola
1: emi o si fun yin le oluso agutan gege bi tinu mi ti yo fi ima ati oye bo yin
0: ima ati oye ti se onje agutan ni ma je ki agutan o dagba ta ba n fi ma atoye bo agutan ni agutan o fi ni dabi alarun abara palau ti o wa yo efon ya te fon ya re o yo nta ti o wa mo rin ti nge tori omo mi le ngbe le ngbe tese re oni ran le nitori pe te ba ri awon agutan ti ebi n pa e ro wo ebi lara won e le fi we awon agutan le ti won je ajoyo ajeyokun ti won wa n dan bi igulun ti a ti won dan bi igulun ji a ti won se rotoroto ti kun won si yo ima ti oye ti se oro olorun ohun ni onje agutan kagutan o le ba dagba iwe Peteru kini ori keji ese keji wi be bi omo owo tuntun ke e ma fe wara ti emi na eyi ti ko ni etan ki eyin ki o le ma ti ipase re dagba si igbala first peter 2:2 bi omo owo tuntun ki e ma fe wara ti emi na eyi ti ko le ni etan ki eyin ki o le ma ti ipase re dagba si igbala se ba wa gbagbe pe ni jejo abala ti mo lo ti mo ti e pe lori ede de bi pe a le gba ipe ni wi pe onje awon agutan ima ti oye eti si oro olorun o ti wa won gogogo bi ga egun koda o ti wa won owon gidigan o afi bi igba ti o si agbado ti o si oka ni ile egypt mo to se pe ti o ba si joseph lasiko na iyan ni oba pa won nu tori pe awon agutan kan alarun abara palau won ti gbe awon agutan abi no awon malu kan won ti gbe awon malu to sanra je awon malu to ru won ti gbe awon malu to sanra je won wa fe so ile egypt si inu iyan ki gbogbo awon omo egypt atawon omo israel ti beme ngba na ki won ku ninu ebi gege ba si din tin sele ninu ijo loni wi pe isele abami kan ti sele ti awon agutan kan ti won o sanra ti won ti gbe awon agutan to sanra je ti won wa je ki iyan emi ko bere si ni ijo inyun ni mo salaye nje jo a wa tesiwaju wi pe nigbati onje mi wa so won nigbati ko si oka ti ko si alibale ti ko si bali mo nigbati wheat o si mo ti we job wi pe eyin agbe mo hu o ki eyin oluso gba ki e se busekun tori pe ikore segbe alika mo ko si si mo be ni bali won ti fi sofo e ki wa ni tin sele nigbati onje mi ba won iyun ni eja farabalẹ wo loni ka wa mo wo die die ki mo lo si waju ke le ba mo bi ti oro ejo de ati nti o se saba bi awon sele tin sele nti a nri loni ki lo fa nitori pe onje mi so won ni se ri ni bi ti onje mi ba ti so won ha ko ni si idagba ninu emi awon eyan wa ya rara ninu emi won mo fidera ja wo we galatia ori kerin ese ikini siketa
1: onje mo wi pe niwon igba ti arore na ba wa li ewe ko yato ninu ohunkohun si eru bi o sile je oluwa ohun gbogbo sugbon o wa labe olutoju ati iriju titi fi di akoko ti baba re ti yan tele gege be si bi awa nigba ti awa li ewe awa wa li onde labe ipile seda
0: e ja ki se awon se bibeli o nje nigbati niwon igbati arole ba wa ni ewe arole re ohun lo ye ko role arole re ohun lo ye ko wa ni po adari arole re ohun lo ye ki gbogbo eyan ma wari fun o ni sugbon niwon igbati o ba wa ni ewe ti odagba iyun ni pe nigbati o ba si onje to le mu ni dagba nu emi gege bi kristeni en to ye ko ji arole en to ye ki awon emi okunkun o ma wari fun ki o ma koja lo ki ese atekun awon emi okunkun ki won ma gbon awon to ye ki awon ogun aye ki won ma doju bole fun nigbati o ba wa ni ewe bo ti ese wi pe oluwa ohun gbogbo lo je bo ti ese wi pe ohun lo ye ko je gaba bo ti ese wi pe ohun lo ye ko pase o ni sugbon mo igbati o ba wa lewe ko yato ninu ohun ko nsi eru ko yato ninu ohun ko nsi eru nti o ye ko ranse ni o mo ran ni se nti o ye ko beru nti o ye ko beru re ni o mo beru nti o ye ki o mo wariri fun ni o mo wariri fun abajo deyan ba je kristeni bo ti le je oluwa ohun gbogbo bo ti e se pe adari lo ye ko je bo ti e se pe oba lo ye ko je ninu kristi sibe sibe nigbati ko ba si onje emi to le muru won dagba won wa ma gbe igbesi aye eru ayan lasan yo mo le won loju orun awon ala lantakun ala ntakun lasan uwa lantakun yo si mo dena won gbogbo nti o ye ki ori won ki won sa fun o ni o mo sa fun awa ko awon arole jo to ba je pe looto ni won je agutan tooto o to ba je pe looto ni won ti gba Jesu Kristi ni oluwa ati olugbala won to ba se pe looto ni won ti mo ona igbala awa ko awon eyan to ye ko je obajo aku awon eyan to ye ko je alasejo sugbon tori pe aro nje emi ta fi bo won won wa ngbegbe si eru awa na wa treat won bi eru ani ki won mo sa kolo ba kolo ba kakiri ani ki won mo sa fa yan ki won mo sa fira ti won ba ri owa lantakun titi ki won mo pariwo the blood of Jesus ki won tori owa lantakun lasan ki won gbe iso oru ojo meje kale yo gbogbo nta wa nso fun won nu ejo won ko won o le mo sa fu owa lantakun won o le mo beru nto ye ki eru won mo ba tori pe igbesi aye eru ni won gbe nigbati won o ronje emi ti won o fi dagba ki won le ba bo si ipo ti oluwa fi won si oluwa so pe eyin ni oluwo ngbogbo alase ngbogbo oludari ngbogbo e lo re je gaba sugbon sibe sibe awon ta nko jo awa na mo pe won o je gaba won a je gaba leni ki won mo se pade adua lori iwu alantakun won a je gaba leni ki won wa mo se deliverance nitori ogun iran nitori awon agbara akunkun se won wa je gaba leni ki won wa mo bebe ninu adua nitori ki won le ba ri aye gbe lawon to ye ki won je oluwa aye ninu kristi idi re o to fi je pe awon ipade adua kan nbe ti n ba ti ri awon eyan kan nbe mo ti mo pe bo ti e se pe won je oluwa ohun gbogbo tabi ki n pe ki won je oluwa ohun gbogbo airo n je emi lo sun won denu awon ipade adua won yi o nibi ti won ti n fi owo ra bibu asiri nibi ti won ti n sanwo adura ko to di pe adura won gba nibi ti won ti n ti won tin fori igbale ti won fese igbale ti won fi ipako na le nitori ki won le ba ara lu yo awon to se wi pe oluwo ngbogbo ni won je to ye ki won kan pase ni oruko jesu o wa din ti awon emi amo n pase fun awon na wa n fi nkan kan rari won fi n rarun tori ki won le ba ara ye gbe won wa n gbaye gege bi eru ninu emi won o gbe aye gege bi oluwo ngbogbo ide ni wi pe babies ni won won o dagba ki wa lo fa idagba won ti ogun ku asoko fi nda won laamu tori won wa ri jana ti ku won ri bi igba pe to tese wa tinrin ninu emi ti won wa ro wi pe awon nilo lati mo bebe ka won o to raye gbe won nilo ipade adua isooru akanse adua ki won le ba je eyan laye ide abajo ni pe won o dagba ninu emi won o dagba ninu emi galate ori kerin ese ikini ni mo kaun ese ikeji sugbon e je kin tun mo lati ese ikini ese ikeji nje mo wi pe niwon igba ti arole na ba wa ni ewe ko yato ninu on ko nsi eru bi o tile je oluwo ngogbo sugbon wa labe olutoju ati iriju titi fi di akoko ti baba ti yan tele e je afese ikeji sile e wo ese keta gege be si ni awa gege be ni eyin kristiani won yi gege be ni eyin church won yi gege be ni eyin ijo won yi gege be ni eyin deacon atawon elders atawon deaconess atawon evangelists won yi o wi pe nigba ti awa wa ni ewe tori pe aronje emi ti o mu wa dagba awa wa ni unde labe ipilese eda abajo asenu bondage la wa asenu ide la wa nitori wi pe a dagba ogun ti nja wa to fi wa sinu ide ki n se ogun to ye ko ja wa sugbo lori ogun ti nja wa ni ogun aidagba ogun oro olorun to won ogun onje mi ti o si to wa so wa di eni ti o dagba o ni agbara ifiri wa mu ti won gbe wa de sinu ide to ba se pa dagba nu emi ni awa lo ye ko je oluwa won iwe efesu ori kerin ese kokanla si kerin dilogun nitori ki a le ba dagba mo ti ka be tele tele gbogbo offices mararun oluwa gbe kale wi pe e ma bo awon agutan won yi o ki won o le ba dagba ki won bo lowo awon nkan randan ti o fi won sinu ide ki won o le ba dagba ki won raye gbe ki won o le ba dagba ki won toju bo komo wa si wi pe nti o to nkan ni omo gba won kakiri lo fi ko offices mararun jo fun idagbara kristi ja ke we fesu ori kerin ese ikokanla si kedogun ati katele ja tuntuka iwe fesu ori kerin ori ikokanla iwe fesu ori kerin ese ikokanla si ese kedogun o si ti fi awon kan fun ni bi apostele
1: o si ti fi awon kan fun ni bi apostele ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelisti ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni fun ase pe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagbara kristi titi gbogbo wa yo fi de isokan igbagbo ati imo omo olorun titi a o fi di okunrin titi a o fi de iwon gigun ekan kristi ki awa ki o ma se je iwe mo ti a n fi gbogbo afefe eko ti si wa ti seyin ti a si fi ta si fi n gba kiri nipa itanje eniyan nipa are kereke fun ogbon ati munisina sugbon ki a ma so otito ni ife ki a le ma dagbasoke ninu re li ohun gbogbo eni ti se ori ani kristi
0: offices mararun da lori ewu ese keji fun ase pe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagbara kristi ki lo le mu ara kristi dagba afi ki won ronje emi ti won mo je titi gbogbo wa yo fi de isokan igbagbo ati imo ta fi ni imo omo olorun titi a o fi di okunrin ta fi mature ti a fi di okunrin titi a o fi de won gigun ekun kristi ki awa ki o mo se je iwe mo ka mo je babies ya baby mo ka mo je nti to wa ti o wa nourished eni ti o wa spiritually matured ti a wa nfi gbogbo afefe ko ti si wa ti seyin tori pe nti omode ti o ni minu nkan tin ti bayi ni o ti si waju ti seyin awon eko mowo wa awon eko wa jeje kuje awon eko wa mumukumu awon eko wa fori gbalẹ awon eko wa wa we nu omi awon eko je adomi si olara awon eko wa gbe bebe jo awon eko wa fi igbaja wa fi wa de oja mo bebe tori po nwo mo awon eko to ni se pelu ise adaun se ohun iborisa ka mo fi mo ti wa kaakiri sotun ka mo fi mo ti wa kaakiri si wa ati seyin mo ti a wa mo fi gba wa kiri nipa itanje awon eyan aidagba ninu emi aironje emi airi ma toye fun wa gege bi agutan lati dagba ni won fi ntan wa je won ntan wa won otan wa lasan won ntan wa je awa wa di je won nipase etan ti won won fi eko otan wa je won fi arekereke ati ogbokogbon won fi mu ni sina nipa titan wa je ninu ki won otan wa la won ti njeun gbogbo owo te nsan owo etan ni ka won o le jeun awon ore te ndaun ore etan ni ka won o le jeun awon wa gba ona to ile wa gba mantu wa gba ororo kan wa gba kini kan to je to ba ti nbo ori kini kan ta fi si ori agade o a ni so lori agbagbe ngo ba de ori gbogbo kini awon testimony te nbo un etan ni ki won o le jeun ti o ba je ati je ti an ba so kini ntan won se nbere owo lowo yin won o file fe ke dagba e mo rogun fe ke bo lowo ogun aye tori te ba lo bo lowo ogun aye e ni fun won lowo mo ki se fe yin ni won nilo ki won le ma tan yin je ni sugbon won ti ntan yin je o je bi eyin ta dagba la ri ba wi boya ka wa mo beyin na wi boya ka pe ngba ti o se oluso agutan rere to le fi imo ati oye bo yin boya n ti nda yin la munu ese ke dogun wi pe sugbon ki a ma so otito ni ife ki a le mo dagba soke ninu re ni ohun gbogbo eni ti se ori ani kristi ki a ma so otito ninu ife ki a le mo dagba soke kini otito ohun Psalm 119:160
1: otito ni ipile se oro re ati olukuluku idajo ododo re duro lailai
0: otito ti o mu wa dagba soke ninu re ti bible so pe ki a ma so ni ife o ni oro re ti se oro iye ti se onje iye ti se imo ati oye le to le mu wa dagba soke ninu re ni ohun gbogbo ka mo wa je ewe mo e ta ti n ba ri awon ton sele mo mo wi pe ki n seju awon ti n tan yin je ki n seju awon ti n gbowo lowo yin ki n seju awon ti n gbe osa le yin lowo ejo ti yin ni ngba te dagba ninu kristi ni mo atoje mo yato laarin iborisa mo yato laarin se adaun se mo yato laarin spiritism ati emi mimo ni mo kankan won wa tan yin je titi won tun tin tan yin ta bayi o ngba ti se tan yin je o si da si bi won je yin ni won wa tan yin je de bi pe won tun tan yin ta to ba ya won mo tan yin sofo ati wa mo bi tun wo boro aye yin de nitori pe mature aloja pa mo deceive yin testimony ti o lesen le a mo tan yin je gbogbo e kan le ba gbo lo yin won pogun ose ogun ose njo te tin lo ogun omo se beyan ba na bi kan awon yo ba gan so pe kini kan ta se fogun onu en ti o ba gbe ni a fi le la wa nkan mi si o ye ka ti gbon sugbon tori pa adagba ti o ba je pa adagba ni soruko jesu ni o le sibu ni san ni abi nkan kan te gbe le yin lowo aidagba o je mo wa nkan kan kiri te foruko jesu sile so mo soro nipa ewu awon effect buruku ti nbe ninu ki a mo ri ounje mi tori lai si ounje mi ma to ye eyan oni dagba o le dagba ninu ara o ko fe laya koda bi awon bansa sibe sibe te ba toju aba si wa loju emi ta wo eni ta ri tori garanwo yen bi oko tin ri oni sa a ri wi pe ti enge ni mi ninu emi ori re wa tu bi jara lo bi se nlo ni rin bi igba ti o subu tategun kan ba fe bi eko odi tabi bi eko kan yo kan subu lule ni on life flat ni waju awon eko odi won ti wa tan won je titi olodum mo je ki won tan won pa ko olodum mo je kemi o bo lori etan je eyi ti won fi ntan yin nitori wi pe dagba jesu gan mo wi pe afika nimo lo le fun wa ni ominira ngba ti n ba won ju wi inu iwe Johanu ori kejo ese ikokanle ni ogbon si kejile logbon John 8:31-32 nitori na Jesu wi fun awon ju ti o gba gbo pe bi eyin ba duro ninu oro mi nigba na ni eyin je omo eyin mi ni tooto e si mo otito otito yo si so yin di ominira nitori na Jesu wi fun awon ju ti o gba gbo pe bi eyin ba duro nu oro mi yun ni pe ti a ba autonika mo ni kenikeni omo ti shift the blame sodo awon agutan kan ti won je wure ako won won ogbo ni ako won ni won ogba nigba ta ba dodo agutan ti won je wure a mo so ti won fun won sugbon e ta n wi lasiko ni I see awon oluso agutan rere jesu mo wi pe ni duro ninu oro olorun fifi oro olorun bo ni ti se ma ati oye oni je ki eyan je omo eyin tooto itumo ni pe teyan ba je omo eyin tooto John 8:32 o ni wipe iru eni be yo ni imo otito ka fi imo ati oye bo yo si wa di ominira ete wa nu igbekun yi to igbekun awon woli eke igbekun awon pasito eke igbekun awon evangelist eke igbekun awon gio eke igbekun awon apostle eke igbekun awon baba ori oke eke igbekun awon iya ori oke oke igboke igbekun awon iranse olorun eke igbekun aisan igbekun ogun aye igbekun ogun alantakun igbekun alapo oja ata loju orun igbekun alapo oje loju orun igbekun ategun to fe tokan fe ye o ti nitumo si o igbekun pe orun mu o mu juta na lo o ti nitumo kan si o e te wa ni igbekun yi to subhana lati kuro nu igbekun ni wi pe sa fi onje mi bo yin se ri oro olorun ti se otito oro olorun e ti o fun yin ni imo ti o wa so yin di ominira bi o ba si nkan won yi ewu nbe loko alonge e wo ewu nkan ti e ti wu awon eniyan ogun ti nja won ki sogun aye ogun aironje mi je ai ni ma to ye ni nja opolopo ti won ro pe aye ni sa won aye gan bi si aye gan orayi

0: kini mo ngwi ni wi pe awon ewu tin wu awon eniyan eh ijamba tin se awon eniyan nitori wi pe onje mi so won ima to ye o si oro olorun so won ni ojo won ni gege ba se ninu we samuel kini sugbon ki se ni ojo won ni gan oro olorun so won ni asiko yi o so won gidi gan ebi wa npa awon eyan nu emi won wa ye ni to je abirun to se wi pe gbogbo nkan ni nti won lopopon ka bi to ye ki won ti duro se ni won subu ijamba to wa ninu ki eyan oro olorun o mu komo si onje mi e je ngbegbe se die si tori ma si faye sile pe ki ajo bara soro ka jo bara wa soro te ba ni nkankan te fe wi tabi ibere mi ti e ba fe ibere e je ngbegbe se die bo te se pe gbese ti mo fe gbin e laarin bi iseju marun ibi tin baba de oni won ti wa bere ni ojo mejo mo fe ba eko ide aye kan to se wi pe oluwa o ran mi lowo lati tesi waju daada oluwa o ran yin lowo lati gbo mi daada mo fe ki ise iyanu ise ami ati ise iyanu ko mo sele nu ile be se n gbo eko yi lai bere owo kobo lowo enikeni lai lo sori oke lai gbadura lai fori gbale ke kan ri ke kan mo otito ko otito so yin dominera patapata yo idire ti won fi farabalẹ die si lati ti eko yi si waju daada debi ti ati ni ominera nipase oro olorun ati imo ninu oro olorun e je ki n wo igbese ti mo fe ka wo nsin wi pe ta ba soro nipa idagba ninu emi gege ba ti se nri o da lori wi pe ka ni imo ta ba soro npa onje mi fun awon agutan o da lori pe ka fi imo ati oye bo eniyan a de ti wa ri wi pe imo ati oye tabi kin tun tun so wi pe ntin je imo ati oye o wa lati inu ikoni to tumo si wi pe ai si ikoni tabi aisi oluko tabi aisi eko mo oun lo fa idagba yin ninu emi to fi je wi pe en sare kakiri e le sun e le wo gbogbo ori oke le mo bi igba ti ekute to moju opo gbogbo bi ipade adu ati sooru bi tan woli ba ti n pariwo gbogbo odo won le mo afi bi igba to mo deda suti mo tori pe ko si imo ati oye le to je to te le ri lati inu ikoni e ja wo awon ese bibeli ba mi wo we Joanu ori kerinla ese ikerin de ni ogbon John 14:26
1: sugbon olutunu na emi mimo en ti baba yo ran le oruko mi oni yo kan yin le ohun gbogbo yo si ran yin le ti ohun gbogbo ti mo ti so fun yin
0: ifun Jesu mo wi pe ise ti olu emi mimo nbo wa se won mo pe emi mimo o se o emi awon woli won to fagun emi mimo o se o emi awon woli won to fi ale si emi mimo o se o emi awon woli ran lowo agbara wa emi mimo o se e wa ro pe emi mimo un nti emi mimo wa se ni pe ko mo lo nkan ko mo gbe won ko mo gbe ni won ko mo gbe le won lowo ko mo po nkan kan mo nkan kan ko mo fi ra won lori ko mo se nkan kan ti won pe ni se woli abi se woli emi mimo fura re mo wi pe ohun to waye wa se ti Jesu ran waye wa se ni pe lati ko awon eniyan ki won ni imo ti se onje mi ki won le dagba ise iranse mi mo gan ni ise iranse ki ko ni ni imo fifun ni ni imo ki ko ni ni oro olorun ki se ise woli te n ba kiri te n ba je woli to je pe looto ni emi mimo ni nti fi n pera re n woli o gbolo je pe emi mimo nu re gbolo je oluko ni ti o fun ni imo lati dagba ki se imo lati bo lowo ogun ti o si nbe imo lati dagba koni to n face ogun ko si tuto si ogun loju pe ayenga re ta ni iwo oke ni waju emi a so di petele ti oni mo wa baba kan ti organize ipade sokedi le fun eko ni emi mimo wa ko ni o wa fun ni imo lati le daduro lori ese wa yawo oke ati kawe ju anu ri kerin laun ese ikerin de ni ogbon e je ki n to kale kan si sugbon olutunu na emi mimo eni ti baba yo ran ni oruko mi ohun ni yo ko yin ni ohun gbogbo ninu kiko ni imo wa nibe ni oye wa yo ko yin ni ohun gbogbo yo si ran yin leti ohun gbogbo ti mo ti so fun yin yo ran yin leti oro mi emi mimo wa lati wa ko ni lati ran ni leti oro Jesu ka le ba dagba gbogbo emi mimo to ba je mi woli ti omo bi se nko awon eyan lati dagba ju wi poko sa mo ko mo fi kun isoro aye won ki won ba mo je arara ko mo rowo gba lowo mo tu won je mo tan won je mo tan won ta mo tan won danu ti o fe tan won pa e sa fe tan won pa so emi mimo ko ki se emi mimo e ja jawo ko nu apon ti oyo ha kini kin se je kin je anjola ja dobi
2: apostolic movement in bi ti ati mo se idanileko bibeli to muna doku to yan ranti agba awon eyan mi wole ni January e kan lodun tabe e kan lodun meji la mo gba awon eyan wole odun keji seyin lati gba awon eyan wole kan ta ba de ti gba awon eyan wole en ti o ba ti wa ni January a ma fe fun won lori ofe February leyin February yen o tun di eyan odun kan tabi odun meji mo fi so wi pe eyin te ba wa ni fe lati darapo mo apostolic movement ibi ti ko n se church ti a ki ti bere owo re tabo wo da mewa koja pe wa ko e ko ro Olorun ko si ma lo jeje re awon eyan wa lati to si atona to jin so awa ta ba ni fe lati darapo mo ti odun tin bo year 2027 January e kan lo sori WhatsApp number mi ti ma fi sitan sin e kan ko mo fe tabi I am interested idi ni pe mo ba sa ko jopo ye awon eyan to ba signify pe awon fe ki le stop lati announcement ti number n ba ti pe tori ani ko ani gbadun won ba ibi ta nlo ibi ti bi ta nlo ba le gba mo iwon ba number awon yen die iye awon yen die ti ibi ta nlo n ba le gba o na ni agba amenta ba ti gba wole ni January 2027 o se je ko di 2028 abi 2029 ka to gba won wole gbogbo eyin ti e ti n ko ateranse I'm interested mo ri e tin ba le acknowledge mo se eyin ti mi o se ti mi o se acknowledge there is no problem e sa mo fi okan ba announcement se lo ti o fi di January nigba ta so bi a se bere awon kan bere pe form kan ko ni form nu ko si ni ward admission nu ofe ni be ni ofe ni so bi yen se ri niyan e lo sori kan ni apostolic movement tv youtube channel e da awon messages se wa awon film wa and many other things to wa nbe e subscribe ke like e de download opolopo awon messages wa ta ti se seyin tipe tipe like okan tin baraye awon se live stream na awon akoni onigbagbo ati to ba sa se se and say apostolic movement tv youtube channel e le ri awon film wa ipada bo won awon orisa ati bebe lo the incredible life change o ti e titan iwe on titan ko sin ta le se si afito lo n ba ran wa lowo ta ri print e abi republish e ni e to ba wu inu mejeje mu so a je bi pe e je ki mo dagbere bayi abi ki n pe e je ki mo lo le number te fi pe mi to je number mi 08065930261 number ti mi te pe mi sinu le kan si 08065930261 e wa je o si de ke to pe mi ki ni lanfani ati gbe abi to ba se se ke je ko da ro la ko to di pe e pe mi number na ni number WhatsApp mi te le te ataranse mo fe tabi I am interested ki n le kayin kun awon ti a jo bere ni January a je pe ti ojo mejo ori ofe Christ Oluwa ko mo fe ni ko kan wa sile Anjola da ko do jarele
1: oruko mi ni Anjola Oluwa Thomas o da o

0: kidi ewari
1: Veneton cleanser ni
0: jami si o
1: Veneton cleanser egbogi atejese ti bado ti ara wo ya ja le won mele se won yebe yebe inu ton fun ton da gbodogbodo ko bara re iri inu eje amọ na ti de o Veneton cleanser egbogi atejese ti a fi ewe ati egbo se ni ona ti gbalode Nafda ki fun delu emi won Nigeria Limited ni won gbe Veneton cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na darapo mo wa Veneton cleanser amọ tẹkun egbogi ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele
2: ba se lawon akose mo se dokita ti seye be na la lawon awurososa mechanic
3: GMF Auto Services Limited
2: boye ti de be wo ni oje mo pomo na mo pa awon erin lakata bu ni se ni o diagnose moto yin ke se bi won ti ma fenu fapo sori carburetor wait and get ni ko ni lo carbo ti machine ba tin discover problem la mo fix e lowo kan tori gbogbo original spare part tin be nle bi ba awon alalalu ata

0: 32 FM 94.9 Amferin gba gbogbo agbaye.
1: Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon kan ni. 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mun araye. Ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja mba kan nu. Ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM do su pa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: aláwo dé o ṣe o atun dupe ohun adupe pe okun loni eso wa lataya ajejo atun balẹ kasagbua berandede ti ba sori orule berandede ba sori orule gbogbo eyo sin rin won lo le ba ni ki amosa won bi mi le re won ni eto wo lo tun gori ate nje orin igbani lo tun wonu le yin wa o ikani woni ikani 32 fm 94.9 fanye pelu omo yin ololufe yin ni wole fakurede lo ko temi o eyo ni fapa kan fun e ma ja arara dadu o bi japa ba rode iyawo to nta laba mo e ni won jo lo oyin bo ni nkan
1: dada ni
0: sunday keji kan la wa yi
1: o ma ni kere kere ori mo tun sin lo ba
0: bi won ba change e
1: eni ni ojo kokan la osu kewa odun egba o le 26
0: leyin ku jesu oluwa wa o kare oko yo ba po oke yo ba
1: o gbenu mi ni eyin ara ile atun si de ba se nde lori eto yin eto wa orin igba ni e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan ke ma ba wa ba eto bo oyin lola olagbero loruko temi o
0: adupe lowo olohun adupe adupe pe okun oni tun lo ni je eni ta be lowo e jesu o seun o to da wa si to ra wa pada jesu o seun o to gbe wa ro o fi wa faye o fi wa faye o fi wa fun ota o je kara yo bere pe nibo l'Olorun wa wa adupe o e ku kale nbe won a tun ma je pe adun ara wa loni

aba ni ka mo tati sin gba ipe wole ona da te fi gbadun rin gba ni dada orin gba ni leleyin o oni toko ati yawo nu o se wa nibi ti o tin se honeymoon lowo o mo gbole ti won si ni ma ro contact set ori won je o tun bo mo

wa ti lo bi wedding kan ri ti won jo lowo ti oko ranju mo yawo e to fun ni face ba se ni ngbon pe oko mi se ko tun si o mo wo pe ha eleyi so wa ti ranju mo sori e pe sa so yawo ire sa eno kan mi so pe se bi eleyi lo re so ba sora o le gbugba ti si laarin ero

ara gbegbe aye kokan mi jo ti wa toko re te ti wa lona e ti jo nje chicken te n gbe sira yin lenu.

0: ewo bayo adegboye ga nikan ko loko eyin yawo obun te tun eja tun fe leyi ka tun fi se waasu be na ni awa kristeni gege bi a se gba
1: baba oko
0: se be na la se ntele o ma yawo obun to fu orun ga te loko won le ayo ngbenu mi o ngbenu re o ngbenu gbogbo wa
2: e ka le nbi o oko mi mo nbere
3: ah obirin yi oko re lo tun wa deyin ati so fo ko yi wa re pada ah oko re o si nbi o

e ba gbo orin dada nigbati baba wa Gbenga Adewusi ti won korin ti won gba yen yawo dara ogua bi egbin lori kini ni mo fe ropo fun an inspiration tori 1970s lele but igba ti bayo wa yen tawon kan yen yawo dara bi early 90s ni bi nkan ba da amo jilo nbe

lọmọ jàpì tanbu ati dari ayẹyẹ ri to je pe laarin osu keta la gbọ wi pe oko ati yawo ti ton ati ti dari kan ri to je pe won ti bi mo tan nu bayi ti an si ton gbe igbe aye alaafia tani o wa gbadura wi pe in to soju ohun lojo na lohun nigba ti an so papo wi pe ko tun toju ohun tuka ale wa nbe njon lo to sugbon sawala mo.

0: lagbara eledumare a ni nfa imo loko
1: amen
0: a si ni nfa imo ni yawo
1: amen
0: bi olorun ti wa ti emi re si nbe o lagbara eledumare eyin te si ti fe olorun o ba yin yi pada si daada

0: wari.
1: Veneton cleanser ni
0: jamisi o re.
1: Veneton cleanser egbogi atejese ti badọ ti ara wo ya ja lewon mo le se won yebeyebe inu ton ku ton da gbodogbodo ko bara re iri inu eje amọ lati de o. Veneton cleanser egbogi atejese ti a fi ewi ati egbo se ni ona ti gbalode Nafdac ifon telu M1 Nigeria Limited ni won gbe Veneton cleanser jade telephone 08034051533 futita ati rira iwo na jarapo mo wa Veneton cleanser amọ tekun egbo.

wo e ji gbogbo okan to sun lo o gbogbo okan to ti sun e ji won pepe loju orun e je ko ye won wi pe aye yi ti wo segbe kan aye nlo o aye nlo o loruko Oluwa ani baye.

won gbe fun awon ni Jesu nikan o to won ni ko tun dogbon ko wogbon aluma nkoro yi eni ti o kuku ba mo bi egbe ti la yo sare ku ni olo ma je sare ku

0: Hello.
1: Hello.
0: Emo kuro le yo jo kan yen. E se adupe, e se adupe. Olorun ba wa to.
1: Nko ni se mi ni lorupo Jesu.
0: Ami ateyin na o, e se.
1: Pele aso opolopo isimi laye.
0: Ami, ami, ami, e se.
1: Iwaju lagbara Olorun.
0: Ami Christi.
1: An gbadu yin lo gbadu ara yin tu be lo lorupo Jesu.
0: Amen, amen.
2: Eku simi ma o.
1: Yes, I don't know.
2: Amima.
0: Thank you.

0: yin na la tun fi pari e abi sa 150 niyan
1: oniwaju ile
0: oni yen saamu chapter to gbeyin saamu ni e fi yin fun oluwa e fi yin fun olorun ninu bi mimo re yin ninu ofurufu agbara re oyin oyin ko yi baba yen nipo pada orige orige oriwo oriwo Olorun yo si ma je Olorun lo ni e wa ja ma dagbere.

0: Eje ki agbadura. A dupe lowo re lekan si ni ale yi. Olorun aperire fun aye ti o fi gba wa lati wa si iwaju re. Awa ni ale yi lati gbo latodo re ati lati kepe o ni oruko Jesu. Orun ba wa pade. Orun ba wa soro. Orun se un titun. Na owa agbara Jesu Oluwa wa ami mo ki wa kaabo si asale yi nibi ti agbe npade Olorun aperire onini Sunday keji asale Sunday keji ninu osu kewa ni ojo Sunday to koja mo bere si ni soro lori wipe ireti wa ni inu Olorun ireti o wa ni inu Olorun ni ale yi ma tesi waju ni biti mo gbe duro mo de ma ka lati inu we Joanu ori kokonla iwe Joanu ori kokonla mo ma ka ese ogun ati ikokan le ni ogun nitori na nigbati mata gbo pe Jesu nbo wa o jade lo ipade re sugbon Maria joko ninu ile nitori na ni mata wi fun Jesu pe Oluwa iba se pe iwo ti wa ni yin arakunrin mi kibatiku arakunrin mi kibatiku Olorun ni ki nso fun okunrin kan tabi obirin kan ni ale iwi pe ireti wa nigbati Jesu pe kotode there is hope when Jesus arrives late. Ireti wa nigbati Jesu to pe ko to de. Lazaru o ni eni to se aisan titi de oju iku. Won de so fun Jesu Oluwa pe Lazaru eni to o feran o mo sa aisan. Sugba iwe mo so fa wi pe Jesu Oluwa o pe ko to de fun ojo merin miran ojo merin miran we nipa calculation ti eniyan Jesu ti pe tori pe Lazaru o ti ku won ti sin o ti run mo fe ka gboro yen meteta yen dada Lazaru o ti ku won ti sin o ti run. Now, so nigbati Jesu ti pe ko to de yi ninu eru eniyan ireti ti pe ko si ireti mo rara Bibeli so fa wi pe leyin ojo merin ti won ti sin oku Lazaru oni Jesu Oluwa wa de. Now iwe mo wi pe mata bo se po pe olugba lati de o dide o lo pade re o wa soro jade ninu irora lati nu irora okan re o ni Oluwa iba se wi pe o wa ni bi arakunrin mi ki ba mati ku be ni opolopo wa na ni a so be wi pe Jesu ka pe o tete de si aye mi ni ka pe o tete wa ni aye mi o ba ti dojuru ise mi o ba ti dojude ebi mi o ba ti tuka aisan yo ba ti pa mi now agwara mi o ba mo ti lo bayi o ti pe ju lati bi omo bayi o ti pe lati ri oko bayi olorun o so be olorun ni ki so fo pe ohun o so be olorun aperire oba awon oba oluwa awon oluwa o ni ki so fo wi pe ohun o so be aye le so pe o le ni lari eniyan le so wi pe oro ori o le ja si rere woli le so wi pe aye ri o ni tu mama sugbo olorun aperire eni to so wi pe ke pe mi emi o do olohun emi o fi o nla ati alagbara ti iwo o mo emi o fi han fun o oni ki so fo wi pe ohun o so be bi ijakule ba ti e wa bi arodo ba ti e wa bi ogbe okan ba ti e wa ninu okan re bi akoko abamo ba ti e wa bi iporuru okan ba ti e wa olorun aperire ni ki so fun enikan ni ale iwi pe ireti nbe ninu olorun olori e so wi pe sa gbekele bi okoko ba su gbekele gbekele olugbala ireti wa ninu re mo wa ri nkan kan ninu mata bibeli so fa wi pe bo ti e se wi pe ni oju eniyo ninu oro eniya ninu conclusion eniyo jesu oluwa o ti pe ko to de sugbon mata won ni o dite o lo pade jesu now bibeli so fa wi pe maria mary ojo ko sinu ile sugbon mata o gbe igbese mata mu she met with Jesus pelu ireti wi pe igbagbo ninu olugbala ki doju tini igbagbo ninu jesu ki doju tini bi o ti e se wi pe ninu okan mata jesu ti se won nitori wi pe o pe ko to de sugba sibe sibe o mo wi pe gbogbo agbara lorun ati ni aye owo re lo wa olori e so wi pe ohun gbogbo lo le se ohun gbogbo lo le se olorun aye raye arabirin yesi kori wi pe loge ti o de olugbala aye mi leto mo fe ko se igbese mo fe ko wa si odo jesu ni ale jesu oluwa wi pe e wa sodo mi gbogbo eyin to nsi se ta di eru we lo lori emi o fi simi fun okan yi iroyin ayo na ni wi pe pe jesu oluwa o pe de ko so wi pe ko ni se to lo ma se o mo to ma se ko ti pe ke pe pe o pe ko to de ye ko so wi pe o ti so agbara re nu se ri wi pe ko to pe ko to de ye ko se wi pe iwosan lase lo fe fun lasaru o fe fun ni ajinde iwo to give you resurrection tori o so wi pe emi ni ajinde ati iye nigbati a ba so wi pe iwosan lase yo jeri kekere sugba ajinde yo jeri nla ma joko kale sile ko ma kanu ara re bi maria gbege bo se se mo fe ko dide mo fe ko wa sodo jesu ninu adura mo fe ko wa sodo jesu si inu ile olorun mo fe ko wa si odo jesu ninu oro re ma joko kale ma so po ti su mi ma so pe mo ti lo ma so pe won ti kuro fun mi mo ti mu mi mo ti mu gba mo ti mo roro mo ti ma wo jesu oluwa o le se loga to ba wo inu aye re yo se iyanu don't end your sentence with it's not possible o se olorun to lo se on gbogbo ni bo ti e se wi pe ninu loju eniyan ko si ireti mo but olorun ni ki so fo wi pe ireti wa olorun ma fun aye re ni ituma ojo kerin ye o je akoko e to se wi pe olorun fe fi ogo re han loni loni mo fe gba adura fun o iyanu ma sele ami ma farahan ogo olorun ma bujade owo olorun ma wa saye re bayi gbe owo le bi ti isoro re wa oruko jesu agbara eje jesu iwo lo so pe wa sodo mi gbogbo en to nsi shata die ruwe lolori emi o fi simi fo kan yi bi igbagbo re ba ro mo o ya gba iwo so bi igbagbo ri oro mo o ya gbe akete re ko dide loni ogun ye se ona re la ireti de iyanu sele owo agbara olorun ko atu osile ademo olarada loruko jesu gbogbo n to ti ku ninu aye re ko soji isegun re daju be lo ma ri jesu oluwa wa ami mo fe ran yin leti ose asotele to lo lowo lowo ninu osu kewa ati osu kokala prophetic service ni ori ile aperire ago mejo ni gbogbo ojo isemi o la nbere prophetic service de ni agbara olorun ose yi ni owo anu ni ojo wednesday titi di ojo friday ose yi ni ago mefa ni aro titi di ago mesan to ba ti di ago mesan a tu gbogbo eye sile lati pada si bi ise won mo fe ko darapo mo mi ti o ba wa fe mo ona lati di ori ile aperi tabi o fe pe mi fun imoran pe mi si ori ago yi 080 3412 9317 mo tun so 080 3412 9317 alaafia fun aye re ni ose ni oruko jesu oluwa wa amen
1: rire ni ori ile gigali tun ti gbe se re de be ni bo se ma nse niyan ni gbogbo aye awon edawo re to fe lati faye won dara ire fa won lowo soke lori ile gigali nigba ti won ba nke pe oluwo olorun ape rire ki gbogbo oko iserere o ma darapo mo iko ati iriju re reverend samson akirinde ni gbogbo ojo kini to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pase iro bi gbore gba kan to nta se jori gbogbo losu titun eyi ti akori re ta pe ni pe pase fosu titun o ni bade adura lagbara na first day of the month na go mefa wuro sa go meje abo wuro gege olorun wa pelure lo tun se bebe ninu ipade adura iranlowo latoke gbogbo ojo aje to bere ose laago mefa owuro si meje owuro oni ke wa ba olorun soro fun gbogbo eni to nilo iranlowo olorun latoke wa pelu eni ami ororo olorun alaje reverend samson akirinde ati awon iko iriju re baba pelure to ba wa dojo ro keje ose si ojo eti ni gbogbo osu bere lati aago mefa owuro si mesan aro oni ipade adura eyi ta pe ni owo anu end of mercy to pa fun gbogbo onipojipo to nilo owo anu oluwo olorun ape rire ni ile gigali olorun to ye aye jabesi pada kokuro inu ipade adura lagbara ta pe ni adura jabesi oni ke ti wa ba olorun ni lojo saturday keji ni gbogbo osu ago meje wuro si mesan olorun setan lati soro aye dayo gege bo se ranti jabesi lojo won ni be ni ile eko bibili wa o ma n waye ni gbogbo ojo segun tuesday laago marin irole si mefa abo irole gbere lati foro olorun bo wa ninu iwe mimo re ni gbogbo ojo jimo to gbeyin osu laago mesan asale oni isoro alagbara pe rire fawon to se ati gbare taye fogojo orun gba lo gbojo simi laago mejo simokona wuro lagbadura papo lati tun yin olorun fona wa ni oluwa lowo e darapo pe lawon ayan fe oluwa ninu ijo olorun wa to wa ni akoto estate oluyole extension of elebo market ibadan eke oluwa loni lati pa se fosu titun gbaran lowo wa latoke to nto wa ni oluwa kaye yo yi pada si rere

0: eto ile ye ki mo wi pe igba mbajo lo nlu gbe lu lo mbaji jo se bi oloba ama asiko je ruben abiodun what Christianity is turning to be in this hopeless generation. What is Christianity turning to be in this hopeless generation? They are all liars, fake people. Honey, Olubunmi Lowibaun. If you are okay to Babatunde, if you want to sow seed, go and farm. This is rainy season. Arrange testimony. Prince David Olaniyan. Okay to Babatunde. Okay, Moti Kayunleka. Prince David Olaniyan, where is God that disgraced by Jesus? May God deliver us in this country. I pray that you and us are not fall their trap. Adeyemi Adeboyega Lowibaun. Eti mo ba tin ba mo leri ni mo ba tin ba mo le kani. Oluwa Femi Oparemi, they are using testimony as an instructional materials. Mo wa saba mo bo wa se abala beyen ngba to ba je daada. Mo bo wa se abala beyen, mo bo wa se abala beyen. Okay, Dr. Abatunde, how on earth will so-called will be advertising securing visa as a miracle? If you do the needful and purposeful, you get it. Tijani Adedigba, one person gave testimony out of over 100 people. Thank you, Jesus, for delivered my life out of these people. Brokunle Bello, Jesus Christ is your strength. Aso rompa miracle nye, Boba se se, awon yen ti won stage manage miracle at awon ti won give first miracle. I mean testimony mo be so. Awon die le wa ba mi bi bayi ka jo soro. Iro ni gbogbo re. Iro n paro fun iro. De oro miracle alert mo nbo wa fi bibeli salaye. Miracle alert bo. Miracle alert bo lai so le. Lai emi ai mo kan ni mo lo di o. Abi yen ngba te sogun owo. Nigba te so go to the Olorun uno bibele na ni won lo then order eje ngba pe meja bi meta mi mo boya o dun mi sa wa asiko ti lo ama arojo muso lokun baba ri muso lokun ni ba so mole to je pe bi ago meji la odun ni ba ni ki ago mesan ale ko sese lu arojo muso lokun o wa da mi ki me nti mo nse fogba ara ti ni tumo dabi alara tori igba ti iba ni tumo lojo mo lo order be ba ni nkan te fe wisa eje agba pe bi meji meta ki mo lo le boya mo nkan kan pa mi reku ba abi ti le yin na fo fake mi reku I mean, for testimony. Hello, Edina, say to you there. Emma Kweleka, Ale.
1: Bishop Adekola Olarere lati do ona kekere, this is gross embarrassment to the Christian faith.
0: If you enter Abalagbo nigbagbo nu o.
1: Bo la se ja sibi ta wa yin
0: na? Eyin na eyin agbagba le laju le ta fi ja be, be soro.
2: Hello. Erin ti mo n gbola le o je ko to ya mi le
0: ibi ta ja sinu lagbo ni gbagbo o
2: e ma ti waju olorun agbogo
0: ami loruko jesu
2: ani bowo
0: ami sa mo te abe nikan be ti an ti lo fun mireku e pe mi awon kan be ti o ti se ki mu wa sori eto yi te gba contract testimony. Hello sir e ka le o
2: hello sir e ka le sir
0: yes sir
2: mi ni ara kun Abiola Akande lati agbonba ni bi are mba
0: ki le fe ba mi so
2: seri gbogbo ta n go yi ko lo ma je ka un na Jesus yi mo ba yin so yi igba to lon si wa loju ta mo gbora won kan yi o wa ma n dun mi pe emi ati ene kan na bi boli ati jo pa won po fi awon eyan si won de ki mi gbo mo pe won fi eyan si ni de pa ti mo bo o fa ni nu awon ti
0: network o yen gbe dada.
2: E pe mi leyin eto
0: ka jo so dada. Hello. E jina si radio yin ko le ba abu agbora wa dada. Yes sir.
3: E ka le o.
0: Te ba fe pe e jina si e le mo gbora yin lonu radio ke tun mo ba mi soro. Ikan o di kan lowo. Hello. Okay. E ja gbe lomi. Hello. Yes, sir.
4: Kini nke nso fun alale. Emi ti pe o sunmo mi daada.
0: Okay, sir.
4: Ninu family.
0: Se
4: ki a pada discover. No fe da go church yen to ko la reku. o lo se te mo de se bi aro
0: e be ni
4: o se bi aro ti o to de gowo si
0: yawo ni o ni e to fo
4: la o tori wa so ma fi awon ye ba ba bo se ita
0: yeah
4: emi be so bi ni kon
0: okay
4: ni le yoruba ni ka ti bi troubles na ja de ita
0: mm
4: mo ni experience awon nkan to funny ki don free church oni ko ma wo bra wa ti church
0: eh be ni
4: pa se ni ko ma wo bra wa ti church
0: eh
4: no be ko ma so ni ma na ni ayo ni pe ma lo so eni am ni ya o to ni o ko to le lu se lo be
0: ko ni le yoruba actually mo ke gugu aye ni ya le yoruba nikan ko de Ghana o de Togo o de South Africa order anybody happiness prince mi monte so olorun e so anybody that is still refused to be delivered from this program is Sedikin Sugomu. Hello yes sir
3: e kale
0: o
3: yeah e ri awon kan to contribute awon kan ni pe jobo ile wa ti o da
0: Mm. Economy ni oda ijoba ko ni odo rajo lede wa ti oda.
3: Ni onidaluku ji wa ro nkan so po lo pe na ni gugu.
0: Be ni ni church fi rowo mu. Ngba ti ya njo mo Nigeria. Hello. E kale.
5: Hello sir.
0: Yes sir, e ba mi se Soki sir.
5: E kale sir.
0: E kale ojo ti leda e ba mi se ni Soki. Yes sir.
5: E ku oto ni o.
0: Yes sir.
5: O ku la ti mo ko la do Michael.
0: Yes sir.
5: In fact, this is a name. Hello.
0: Hello, Mongo, you dada.
5: I'm in fact, me keep boy, you miracle, you surprise you. Even money, my pay, teacher, Nika. You should not wear conscious like this, man. Because I'm more dull than you.
0: Bita, I just say, like, we never go. If you think I did do it, I said, Moduque, only as your lover say, to, I want a jenna. Akwa ibinu e je ki mo lo tori pe ki eni kile omo su ewo nbi e ka le o na ni e ka ro nbo apostolic movement nbi ti ati mo se idanileko bibeli to muna doku to yanranti agba awon eyan mi wole ni January kan lodun tabe kan lodun meji la mo gba awon eyan wole odun keji seyin lati gba awon eyan wole kan ta ba de ti gba awon eyan wole en ti o ba ti wa ni January abo fe fun won lori ofe February leyin February yen o tun di eyin odun kan tabi odun meji mo fi so wi pe eyin te ba wa nife lati darapo mo apostolic movement ibi ti ko n se church ti a ki ti bere owo re tabo wo da mewa koja pe wa ko e ko ro Olorun ko si mo lo jeje re awon eyan wa lati to si atona to jin so awa ta ba nife lati darapo mo ti odun tin bo year 2027 January e kan lo sori WhatsApp number mi ti ma fi tansin e kan ko mo fe tabi I am interested idi ni pe mo ga sa ko jopo ya awon eyan to ba signify pe awon fe ki le stop lati announcement ti number n ba ti pe tori ani gbadun won ba ibi ta nlo ibi ti bi ta nlo ba le gba mo iwon ba number awon eyan die iye awon eyan die ti ibi ta nlo n ba le gba o na ni agba amenta ba ti gba wole ni January 2027 o se je ko di 2028 abi 2029 ka to gba won wole gbogbo yin ti e tin ko ateranse I'm interested mo ri e tin ba le acknowledge mo se eyin ti mi o se ti mi o se acknowledge there is no problem e sa mo fi okan ba announcement se lo ti o fi di January nigba ta so bi a se bere awon kan bere pe form kan ko ni form nu ko si ni ward admission nu ofe ni be ni ofe ni so bi yen se ri niyan a je bi pe e je ki mo dagbere bayi abi ki n pe e je ki mo lo le number te fi pe mi to je number mi 08065930261 number te mi te pe mi sinu le kan si 08065930261 e wa je o si de ke to pe mi ki ni lanfani ati gbe abi to ba sise ke je ko da ro la ko to di pe e pe mi number na ni number WhatsApp mi te le te ataranse mo fe tabi I am interested ki n le kayin ko awon ti a jo bere ni January a je pe ti ojo mejo ori ofe Christ Oluwa wa ko ma fe ni kokan wa sile
6: Ondu yun baleti 32 FM no baby 94.9 eyin e anferin gba gbogbo agbaye our fear is gone.

0: ejo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi
1: je o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abaniwale dukia yi ko ye ko bo sowa awon alai lootu eyan e ka bo sile ise southsandsproperty.com nebi ti ati fi omoluabi sise ifokobale agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje awa ki je onibara bi emirin je ni be ni ko se itaniloji ikoko lori dukia onibara on ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agba na idina re ti awa fi ma nse ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa dowo po ki e ni ifokobale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be e le yoju si wa ni laughter house ori okete nte premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa omoluabi eniyan abo to daju nbe fun dukia

0: 32 FM 94.9.
1: Laughter House.
0: Orioke Tete Premier.
1: Mokola Ibadan.
2: My dear, sumo mi nibi.
3: Egbo wo yin jo, lasiko ti Akimam sa ti fe bere eto kasun layo. Emi o le se ki ma gbo nitori pe abere orun temi nu. Bo ba wa pari eto tan ta gbadun re.

Eh, but can I go around there? Ah, one, I'll be only 5 after 10. Yes. But today, closely. But today, one time. Emioru. That number must do go. Ah, Bonnie, I'm a gojo. Me see, but you know, you. A yard at Bobby, and I'm a continuous one that do. I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do, tori ojo ro kari gbogbo adudu gbogbo le gbogbo ode ni adupo lowo olorun eh aroba tuara da bayi asuala asula yo hatu dilayo boki yo kabo suru to kasula yo su pelu alomi lamu wa yi egere bi ti gana danda mo so doko lalei agbara da wadoba gidigan ti da ba adujo boko wa fun yin adujo E kan se kine kan, e bon sou le Facebook ou yi, e klik ke, sa di foun, 32FM 949, 32FM 949, ke waman wou yi dan. E wou lale yi, nou dobo men ti wè vise. O kon te mi kan gani Akim Amzat, oman wou lou di boku mi di. Oman kon te gani ti jime tuwe la boku. Ti yon wou di yega la ye, faba da. Oman lale marika, a e Loki, o kon wou reg, ima an do men mi loto Loki. Te ave bi mo ko ma wo ko so so mo o ni lucky gan o eh olo lucky ta so lucky kini ta so ni lucky eh ento so lucky da o vi e mi o eh okay fun to so lucky o ti ye bi o ti ye bi o ti ye bi o ti ye bi o ti ye bi la lei e ba lucky da do wa mi o ke mi na tin bo e ko lo pin yo to wa ko wa ya be ti bo na le ni se ba ti lo so de pa wo bi ri ati mo do to lale jo kemi e ti mo kemi e ko lopin ayo o di we e e du bo to lale e ja bere do bo to ba bere de ks click on the day ko se kiri kiran do se pe ah anobi labu go ahead ks o ye wole

0: ere ma bere laipe yi
1: eni keni mama fariwo di
0: ere ma bere ni bere di fariwo di alobo gaga gaga eya mi te duka mo se polowo oja e dako to re ma binu e dako e dako ru do bale mo wa yi tro pe o tro ma wora die die die die e dako polowo oja na just one minute if I can to stop one crazy e ko ko polowo oja na jo to lo e jo to lo ru do bale mo wa yi lucky de ko lo
1: ah ijo bere o keni keni mama fariwo di wa lo
2: ase ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
3: so yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti tun lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
4: eto igbeyawo laye
5: ejowo eduro na jare
6: ah ilo sele
5: ki won to so wa po njo ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero fosho ise le wa ma fowo fosho nle e ni 2026
3: eh ni tuto
5: ka sa so pe o ti ran won abi
3: ta lo ti e so pe mo gbodo ran gbogbo awon kan ile e kan so nibi ti cdk e wa
7: e won lo tun je cdk e bayi
3: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
5: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
3: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
5: oluso agutan e so wa po
3: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá ràdọ́dọ̀ wà download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesinari Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
9: Fujisun re ni ko ra le ti ki o si ni ojo la to fokobale abi o ti le gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate loju ona life heart international school akufu ni lubadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun fun mo lebi papam bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dat si emo laye awon lola aboloke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojoro nilu ibadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile ye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu fe ni to ba mo yi ohun to dara wa muti re pe wa kiakia loni lori 0916-461-5000 sabi 0911555500 Sabi ke kosiwa ne laughter house Uriu kitenti premia Mokola ilu badon Sofsan property Urule fute Futon
2: Asha Junika gbe radio mi 32 FM ti wa oke

0: Olabaja suru danu. Olabaja sekedi. Ah, ni suru danu. Ah, suru yidi. Agbara ra wa do balale. Kemi eko lopin ni ofin ni mara. You to train you, you to teach you, you to lecture wa. Obo lobo. Do delete ze ko die ye mi. Ki ba si so wa ara o si be ara. Awa, iyo wa di momo. Aba wura. Ide e bidere la le boya lecturer, o si lecturer ni ni. Ti o ni ta. Ba ba ni lewo le ba ye wa ma tuke die die die die. Ka le ba su la yo ka di la yo.
1: Gbogbo yin ni mo ki.
0: Gbogbo yin ni ibi na ki.

0: ma se ma ti ni ma ki e de ma jo pe ma je you want to fire me ke mi ofu ni de di lale ni ka ni je e ti be ni na o ti wa ni awon tre tere yo ka je mi ko ni fun lowo yo ka bo lo pati gba bo de pati lodo masfala
1: if you want to fire me make
0: I die e bo to le be
1: never follow you to that station
0: ba so bo

0: ade ade o ni sori bu
1: ami o
0: ah ah love the joy e ma ti pe ati pe
1: I'm binu ni e ki wa ni baba te wa
0: oh le wa binu
1: I'm binu si
0: mi ona e ma binu si mi ona o le binu si yin e ma binu si mi e ma binu si mi a dupe lowo lo never go there. La ilaha illallah.

ma tokun ma ma tokun abala ibi si eko osi ni lopin looto baba se pasi baba wa lawujo awon eyan ta nse weje wemu o ye ka tun le ma ni awon asiko ta ma fi dara wa leko tori the rate ti ile se ndaru lasiko yi wa lai o ti n po se igba kan lo wa ni 20% bayi o ti fe di 99% lawon ile mi awon wo ni mo fun ba soro ni ale yi awon daddy ni o mommy e da ko e ba nji daddy eni ka won na o mai ti sun a ma fi se to ba so to binrin lose yi ose to ba tele a so si awon okunrin o ya e da kun e ba nji daddy e ba nji daddy mo mo pe e ti ba mi ji daddy kini awon kan meji ti mo fe ba eyin baba wa ti mo fe ko yin lone mo fe ko yin ni bi eyan se ma ra nkan fun iyawo e daddy mi ma dele bayi mo ni ho eh mo de ri aso kan lorun omo kan loni tori aso tori lorun omo yen lo se like omo yen o yo wa tesi waju yo lo ba soro I love you yo o ti gbagbe yo niya se ta ma titi mommy na ba ko ra aso bayin sorun to ko sorun se won ni pe mommy na ni duro tan mommy na ma duro tan mommy o ni la body mole e je ka ma gbianju awon kan ta ba ti ri lorun obirin mi e je ka ma mu wale e je ka ra wale e je ki tun ja yin si nkan kan ti o ye opolopo eyan okunrin wa be ba ran kan 5 naira fun yawo yin nta fi ri yo fe 200 naira ah tori inu obirin yen o dun lasiko yen koda gbogbo nte yan bo wa ndowole lasiko yen o yo ma ri pe yo ma se kini yo ma lo si waju yen yo ma wo pe bo lo se je eye gbianju e la toni ka se kini ke wa yin mi lawo mo wa nfi asiko yi po gbogbo eyin ti eni e fe ba mi da si abala yi ni ikoni 32 L frame ni ori eto kasun layo abala ibi ti eko osi ni opin ejo asiko ti to e wa ba mi da si egbe on ten ta wa si abe eto yi abe kasun layo nibi ta ti yo eko lokun jade e wa polowo on ten ta eyin na mo pe 32 fm ha oke tente lo la wa o ni olorun tawon to kun se kini ti won garun wo wa gbogbo eyin te si ni e fe ba mi da si mi Isaac mo mo pe ma gbo mi bayi mi fe poruko le ise eyin ko da bi pe mo si polowo le ejo e wa ba mi da si eni ba da si fun 2 minutes eyin da fun 1 minute e ma ri pe e ma ni ore ofe lati le ma tesi waju lori abala yi lagbara lowo olorun na number ti e pe mi si re number te le pe mi si gangan ti e ba fe ba mi da si abala yi emi de ngba ladura fun yin ina ni towo yin ise yin o subo ma tesi waju lagbara edumore number yen re o 091 22 98 4362 leko si won lenu mi si yaju 091 22 98 4362 daddy e ma iti su e se kini e ma

moni meji ni mo fe fun awon dade wa aba ikini mo ti fun yin yen gbogbo awon kan te ba ti ri nita te ba ti ri lara obirin mi boya o serun to wu yin ni o ba ti dele e si e le ya awon okunrin kan ma nse be won ma ya irun yan ma ni a o ya ya lagbaja mo fe ko se ru irun be lowo en to serun fun e lo lo je wala eledan yin ga tun ma se kini yo ma pese fun yin se ni tabi eyin dade wa kan ti e ba ti da wa loko owo tan to ba ti da yawo loko pe a gba 1 million yi ma fi taja e ma ja tun ma ba won number o tori nta wa o ba ri a ni ever mu wa fun yin lori eto on ta ba ri a ni mu wa ati ri awon baba kan o ma ni a I gave my wife 5 million to study business e ba bi won pe lati gba tan ti fun ya ni 5 million to ti bere oko to ti fin sise se won to fowo nje le le mo won to fowo nje le mo pa la won fa omo gan lowo o le pe lati bere google lo baye ka to wi ka to fo awon owo ti won yo ninu owo yi ko ni pada sibe e je ka gbianju bi ti eko wa nbe ni wi pe be ba ti fun yawo yin lowo pe ma fi taja kan abi ikeji e tun ma gbianju e ma fun won lowo nje e je ko nje ma wa nle iru okunrin be gan to ba ri pe oja yawo e nse ba ko le soro a lenu oro a soro a speak out a madam ba lo se je mo de shop e mo ri pe o ti ri ba kan se onje lo nfowo ra ni abi se owo school lo nso ni abi you want to sell me eyan le soro sugbon yawo to ye pe gba te ti fun lowo bi won je okokan yin mo bo mo gan fe ra nkan ko okan yin mo lo baye e ni le lenu oro e ni le roro so bo ba ti e tu wa nfi owo se awon nkan mi lo nda todo ti e ori ti yin yen lo ma ru si o ti gbagbe o fun wa lowo nje abi abo mo ba won mo yi se ra school bag ngba won wole abo mo ba se ra wo se bo ti won si mi ni e ni le soro mo lo to leyin na de se be o ti e po e jakun eyin baba wa ori le je lagbare edumore eni diro ke ba si fun wa lowo oja e gboju yin be e mo pe ti da wa e de ma monitor e ma lo shop yen e ma bere ya lagbaja ba ni shop leni ba o le se ba o lo ja ba o ni bayi ba o ni tohun e ma je ka wo pe se bi mo ja ti fun lowo ko si nkan to no tori awon obirin ah Allah dawa complete muwa e wo bo ti e wo kokan okuri ye ya o je ya we ni 5000 naira era ko ya ra le a policy yi o je ya we ni 5000 naira okuri de se nkan to worth bi 100,000 fun yawo ngbo dojo keji yawo tun ni ah olowo ri mi e sha na o sugbon gogo nte wa se yen na mo dupe o lagbara lowo olon ina ni tanwo yin e subo ma lo kene e ni damu lori awon omo wa a ma tesi waju sugbon 5000 te je mi ko lo ko ma joko lo ko o pe a e won mo biri yi ti mo fun ni 100,000 lana lo si mi 5000 e da ku se to ba pe ba olon se da wa olon se da wa ni se o ye ko bere mo so ya ko le se kini so ya ko le bere so mo wa nfi asiko yi mo fi ro gbogbo eyin baba wa pata pe ba ti fun wa lowo oja e tun ma fun wa lawon nkan ti a se kini e ma fun wa lawon nkan ta je o ko ma di pe a mo ma towo bo inu oja ani riju bayi lo lose yi lori abala eko olopin e je ki gbogbo wa ka ma ko eko se e dako egbe on te n ta wa si abe abala yi abala eko olopin ni inu eto kasun layo ni 32 FM ka jo se kini ka jo fi gbe rawa laroge oruko mi o yi pada emi lomo won londo ekimu gan mo mula mi joju seye otuba ni mi o melewo kun melewo woyi oluwa kemi yin na ni aya salaudin to ba to de lose to nbo e tu pade emi ni rapa

0: awọn ọmọ tun kini awọn agbẹ mọna ba lẹẹkọ kan iwaju waju lọpa bi ti raba lo kẹbi ẹ ko lope a ti diye mula leyi ọmọ da wa le ni abura shudi iya mi akibiyo sadu wa bere gbega gbajumọ
1: in new york city
0: wa bere re gbega
1: wa se gudu gudu meje pẹlu yaya mefa
0: ai
1: ibe ni won ti
0: fe ku si sela bi okuru bi to wa lati lai o ti fu lowo o je na nunu ile ibe de ti ba mu obo ra soki yo ra bayro yo ra wi
1: aira baby
0: lowo se na ni adi ni ari pa e bo lo ko wo mo ko wo si
1: sela fe ku si sela star
0: eh aludo

America ti mu tawe do le ajoro ko emo o obere Christian obere Christian aro wa odi to ko do bi ru o ta ba ti gbe radio re o ya te

0: Genesis Sani Bere Aye Exodus Titi To Fi Kowe Owe
1: Mo ti wa ni bayi.
0: Ko ye nikan.
1: Mo wa bad.
0: Revelation lo ti
1: so. Oro asiri.
0: Asiri oloju awon to ye.
1: E ba ku o nipa ti mi to je to fun lowo. Wa la tara ipe mi ni ife pe lesson ti only.
0: Gaga eyan to lo ba fe gbe gba.
1: Ire lo pin.
0: Opo eyan to loju nu agba fun.
1: Ayi kan ti mo gboro ke. Kilo de.
0: O fa lai.
1: Iwa mo ti pa ti e je wa ni mi lowo. Ah, aya jo ti la wole ti baji lale.
0: Ko pa fe
1: yan ba o ni o si pa fa lo ngba ta se gba gbe gbadumo o lo le lo ni ko ni ma si be e mo tun be fun yi e gbe gbadumo ni
0: toro ri si ri si sa ni iwa eyan
1: eh eh awon gbe gbadumo ni ba wi
0: ara pe aye o le
1: eh
0: iwa eyan lo jale aye
1: jesoro
0: bada je ni lese won tun ma fa tegun si fa tegun si gege bi ekute to ja pe to ba nje yan o ba tun ma fe so fe
2: yes it
0: toro ri si ri si sa ni
2: iwo eyan
1: abere ade daku tun olohun se o ti jade ori radio bayi ba ba gbe daku to ti jade
0: lese won tun ma fa tegun si fa tegun si gege mi ekute
1: aye radio wa abere ade Ademola Samuel, not the passi.
0: Aladi tutu.
1: Aye, aye, aye. Ah, Adi, we go ahead to renew them.
0: Adwa.
1: No, no, no. We go ahead to renew Adi. We go ahead to renew them.
0: Koni duro.
1: Ebeni.
0: Fatigue, see, Ibata wa mo ta o ninu won re o ibata meso si ka si to lore lona o ki se ti ka de kan ati te yan ke yan no fi la la mo ko se yan to mo nu yo ba se ni mu ni ka pe ki gborun eyan bi subo ri si ri si sa ni awon fe ni fe ni fe wa po ninu
3: awon fe ni
0: Jani fani lo po ninu awon fe ni to ba se rure inu won
3: ko ninu o
0: bo ba ni soro to ba ba e kenu o oju aye ni won ko un se ko denu

0: awon obirin ba o le lo ye ka ma gbe won o le o le kilo de okunrin ri o wa ni wa ri mi nle o o wa so pe so se do woko bo ti se do woko so bi ni e meta to si gba mi le meta ta ti o si wa ti mo wa do arrest the this ti mo ro le wo wo ni gbe yan le wo jo joli o gba mi olohun bo ora ma ko se ni 10,000 sina over my brother ni ojo na wa di to ba pada le buru burugo o ti mo risi nkan agburu risi nkan bo ti mo wa lo ma mo gbe mo ra pe le ni o asiko ni wa okay
1: iwo poster ni won wa ni na ka kan to ma
0: se mo to yin
1: to si baba ya gbo aye ti
0: o tun wa ni bi ose to tele mo tun wa ni adija so o tun ni wa ni e ba le se do ko mi ba to se ni 5,000 si
1: Ashimago
0: Jesse, Tori Biko.

ni ko so ro fun mi loni eni kan ti e ko iyebu ni iyawo mi na ni e ti ta si re yin ta si re iyebu ni owo ati ifejo ma rin ni pe ba da love you those who be only if only ko olo se mistake ni e do ayara le se owo ati fe ti no to wa jo ma rin ni owo ati fe ife ti o so be koda eh ah kemi ife ti o so be.

ani wa ti fe bo ni jo ma rin po ni ko wa ye dada se lo to ni wa ti fe o ye pe ti ba ni mu ni fe ni si ba what about now fo ah ya what dey ni fe na gba na o to gbo gbo wo ni o ah e agba mi ni ah to la ya wa ti fe ojo ma rin ni I don't know.

0: 2FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Irawo kayo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2FM gudosu o letente obala arin awon okan ni dati 2FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni dati 2FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kakiri agba ese bi se wa ni agbadun nu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikani 32 fm do su pa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: ti egun ba le te gbogbo to da lo mo nfa mu
1: every good you
0: ki lo yi e ka ti egun fe gbe mi atuale atuale atuale atuale atuale atuale awon idile kan be
1: some hope
0: won ki mari ton fi bimo
1: they don't marry until they give
0: won dan eni kankan ri
1: they never spend out of
0: anyone won marry dan
1: they just marry out
0: awon okunrin kan na wa be won toro obirin ri
1: they never marry anyone
0: won ki bimo kin ti
1: they just keep better out
0: buku ni sa ya ba le gada egun buku ni o ko ro paye le nje egun buku ni to ba tin ba ku awon eyan mi jo e fo egun lori
1: won break that case
0: yeah egun father
1: man your case is broken
0: egun father egun father
1: amen
0: e rogolo oga
1: my brother
0: awon eleri wa
1: bring up testifier
2: praise the lord omo ijo ikorodu ni mi gbogbo gba ni mo ma lo fun program about 4 years ago lawon sin bi bayi mo ngbe tele alabi afolake lawon sin bi bayi mo ngbe tele ka to ko lo si ikorodu so sister mi kan wa ni pe ki ma gbo program authority mo sha n gbo igba to ya oko mi o sin be mo mi gbo mo so 2 years ago ta ko lo si ikorodu so ibi ti mo gba shop si ni ore mi kan ni pe e se e pe kini time gbo mo fe lo si program mo wa ni pe program wo na lo oni program authority mo ni so wa n to sin bi bayi ni oni be ni lemi na ba mu scarf mo sa tele so lati gba ye sa mo sa n lo mo n lo sibe so last year igba birthday baba ni time yi mo ti bi mo kan ri 10 years omo na lele ati gba ye mi loyun rara ato mo se test mo lo hospital o sha treat mi igba to ya mo sha gbo ati nowo nowo nowo nowo nowo so last year ti baba ni pe awa ta woju olohun fo mo ka jade ka mu eso wa eso risi meta mo sha mu eso ye wa sha shadu ase gbogbo e so ninu osu ye gba to olohun fa ri mi je wa agbare mi go osu ye gongo olohun se yanu ti mo loyun o wa je ya lenu fun mi pe ah ase agbara n be lori oke ogo yi
0: gbogbo ayin to wo mo se ngo bayi ojo mele mo la fi lori oke
1: ojo meta
0: bayi na se ma gbomo yin wa ni
3: olo

Yanuji oroju yo ma se laye ogoro yi iwo na o ya gori oke ogo ninu rin ajo awia tabu agbara to nlo lowo yi opo ran si olorun alaye ni jesu yo ma lo nigba ti wuli itorun ataye ngo ti e professor samuel adebayo ojo baba authority won ma fi